0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Bayan an sha labaran duniya muna tafa da sharhunan bayan labarai da za ku ji cewa a wannan Lahadi ne ake cika kwanaki 100 da fara yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran wanda ya kai ga kashe jagoran addini na kasar Ayatollah Ali Khamenei. Mata da kananan yara a karamar hukumar matazo dake jihar Katsina Najeriya na ci gaba da gudun hijira domin tsira da rayukansu sakamakon ayyukan yan bindiga. A jamhuriyar Niger malamai yan kwantaragi na ci gaba da bibiyar aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma da gwamnatin mulkin sojin kasar watanni 6 da suka gabata. To kai sai za ku iya bibiyar ma shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan huldar ma kasashen nahiyar Afrika ciki har da Najeriya da jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin sharhunan bayan labaran sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Jagoran adawa a Mozambique ya buƙaci gudanar da zaman makoki don nuna alhini kan yan jam'iyyarsa da aka kashe. Koriya ta Arewa ta ce babu wanda ya isa ya ce zai tattauna da ita kan shirin nukiliya. Mutane 12 sun jakata Amurka sakamakon harbe-harben yan bindiga daɗi. Jagoran adawa a kasar Mozambique Valencio Mondlane ya sanar da cewa an kashe magoya bayan jam'iyyarsa ta Anamola 56 a watannin da suka gabata, inda ya buƙaci gudanar da zaman makoki na musamman a fadin kasar domin girmama mamatan. Mondlane ya sanar da hakan ne a daidai lokacin da aka kashe guda daga cikin shugabannin jam'iyyar adawa Vincent Anselmo a yankin Chimao da ke lardin Manica. Jagoran adawan ya yi zargin cewa tabbas akwai manufa ta siyasa a kashe-kashen yan hamayya da ake ci gaba da yi a kasar ta Mozambique. Ko a ranar 12 ga watan Mayu, ‘yan sanda sun tarwatsa magoya bayan Mondlane da suka fito gangamin nuna alhini waɗanda suka mutu a hargitsin bayan zaɓe. Valencio Mondlane ya kuma yi waiwaye kan mutane sama da 400 da aka kashe a shekara ta 2024 da kuma wasu mutanen kimanin 2,800 da aka tsare a gidajen yaran Mozambique. An buɗe rumfunan zaben yan majalisar dokoki a Armenia yayin da al'ummar kasar suka rabu gida biyu wajen nuna zaɓi kan tafiya tarba ɗaya da tarayyar Turai da Amurka ko kuma kasancewa da kasar Rasha. Shi dai Prime Minister mai ci Nikol Pashinyan na son ci gaba da yaukaka alaƙa da tarayyar Turai da kasar Amurka, a yayin da babban abokin hamayyarsa tajirin ɗan kasuwar nan Samvel Karapetyan ke goyon bayan tsarin kwaministanci na kasar Rasha. Rasha dai yana taka muhimmiyar rawa a tattalin arzikin Armenia, kama daga harkokin kasuwanci da fito na kayayyakin masarufi da makamashi da iskar gas da dai sauransu. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gabanin ziyarar da shugaban China Xi Jinping zai kai Koriya ta Arewa, kanwar shugaban kasar ta Koriya wato Kim Yo-jong ta sanar da cewa babu wanda ya isa ya ce zai tattauna da su kan shirin nukiliya. Yo-jong, wacce ke da karfin fada aji a ciki da wajen kasar ta fannin harkokin yada labarai da dangantakar kasa da kasa, ta ce za su ci gaba da gudanar da shirin nukiliya domin kare kasar daga duk wata barazana. Jaridar Rodong Sinmun ta Koriya ita ce ta wallafa kalaman kanwar shugaban kasar, inda ta jaddada batun cewa babu yarjejeniya da kowace kasa ko kuma hukuma kan nukiliyar Koriya. Koriya ta Arewa dai ta yi gwajin farko na makamanta na nukiliya a shekara ta 2006, yayin da ta ayyana cewa ita kasa ce mai ƙarfin nukiliya a cikin kundin tsarin mulkin kasar a shekara ta 2023. Rahotanni daga Ohio na Amurka na cewa wasu 'yan bindiga daɗi sun buɗe wuta kan mai uwa da wabi a wani wajen bikin nuna al'adu, yayin da mutane akalla 12 suka samu raunuka. mataimakin baturan yan sandan yankin Joe Hafferman ya ce mutane biyu daga cikin wadanda suka samu raunuka na cikin mawuyacin hali. Yan sanda dai na ci gaba da farautar yan bindigar. Wasu hotunan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta sun nuna yadda mutane ke ta gudu cikin kaduwa domin kaucewa mummunan harin. Gwamnan jihar Ohio Mike DeWine ya ce ya kada matuka dangane da wannan aika-aika a daidai lokacin da iyalai ke gudanar da bikin bazara a kowace shekara domin kara dangon zumunci da kaunar juna. Dubban mutane ne ke mutuwa a kowace shekara a Amurka sakamakon ayyukan yan bindiga. To karshen labarin kenan, yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron sharhunan bayan labarai.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Masu sauraron mu, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin sharhunan labarai da yake zuwa muku daga nan DW Hausa dake birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin namu za ku ji yadda mata da kananan yara a jihar Katsina Najeriya ke ci gaba da gudun hijira domin tsira da rayukansu sakamakon harin yan bindiga. A jamhuriyar Niger kuwa za ku ji yadda malaman makaranta ke jiran gawan shanu bayan gwamnati da kungiyoyin malaman koyarwa sun cimma wata yarjejeniyar daukar malamai masu kwantaragi a matsayin ma'aikatan dindindin. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan har ma da sharhunan jaridun Jamus. Amma yanzu bara mu fara daga battun yakin gabas ta tsakiya. Inda a wannan Lahadi ne ake cika kwanaki 100 da fara yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran da ya kai ga kashe jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei. Sai dai yakin ya dagula lissafin kasashen yankin Gulf a game da manufofinsu na tsaro da kawancin tattalin arziki da suka kulla, wanda ya haifar da kwanciyar hankali a yankin. To kome wannan yake nufi ga makomar yankin? Muhammad Awal Balarabi ya yi mana nazari ga kuma rahoton da ya hada mana.
3: Mummunan tasirin da rikicin Amurka da Isra'ila da Iran ya haifar ya zarta barazanar tsaro a kasashen yankin Gulf kamar Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiya da hadaddiyar dalar Larabawa. Dalili kuwa shine har-haren dubban makamai masu linzami da jirage marasa matuka da aka kai kan kadororin waɗannan kasashe da kuma toshe mashigin ruwan Hormuz da Iran ta yi sun yi tasiri a fannin ciniki da tattalin arzikin su. Sai dai kuma wannan bai sa gwamnatocin kasashen yankin Gulf shiga cikin rikicin ba. Idan za iya tunawa dai a cikin yan shekarun da suka gabata, kasashen yankin Gulf musamman ma dai Saudiya sun aiwatar da sauye-sauye a fannin tattalin arziki domin rage dogaro akan kudaden man fetur. Sannan sun tsara sabbin manufofin kasashen waje inda fannonin yawon bude ido da sufurin jiragen sama da jigilar kayayyaki da fasahar kirkirarrar basira suka zama ginshiki na dabarun ci gaban kasa. Amma dai yakin na Iran ya haifar da sauyi a fannin fahimtarsu game da tsaro da siyasa, a cewar Chinziya Binko, mai sharhi kan harkokin kasashen waje a Majalisar Tarayyar Turai.
4: So this war I have called it a Zeitenwende for the
3: wannan yakin na kira shi Zeitenwende ga kasashen yankin Gulf a cikin sharhuna biyu da nayi a kwanan nan, saboda sauyin da ake samu game da fahimtarsu akan lamarin tsaro da siyasa. An samu sauyin fahimta na har abada game da misalin cewa za iya bada fifikon tattalin arziki ga gwamnatin Iran don tabbatar da tsaro. Ba za a sake daukar wannan matsaya da muhimmanci ba, ko ma dai a Dubai ne inda aka yi ta kare wannan matsayi a shekarun baya.
4: A reasonable idea, not even in Dubai where this was championed.
3: A watan Maris na 2026, harin da Iran ta kai a filin jirgin saman Dubai ya sa an soke tashin jiragen sama guda 30,000, haka kuma farashin man fetur na jiragen sama ya ninka sau biyu saboda toshe mashigin ruwan Hormuz. Sannan a watan Afrilu, Bankin Duniya ya sake duba hasashen ci gaban tattalin arziki na wannan yanki daga kashi 4.4 cikin 100 zuwa kashi 1.3 cikin 100. Kamfanin Qatar Energy da ke kula da makamashi ya ce zai dauki shekaru 5 wajen gyara cibiyar makamashi ta Ras Laffan bayan harbin makami mai linzami na Iran. Pauline Rabe, mai sa ido kan yankin Gulf a cibiyar nazarin yankin gabas ta tsakiya da ke Berlin, na cewa wannan yaki ya raunana kallon da kasashen duniya ke wa yankin Gulf.
5: Die VAE und gerade auch das Handelszentrum Dubai waren besonders
3: interessant. Ya daular Larabawa musamman ma cibiyar kasuwancin ta Dubai ta kasance wacce ta fi fuskantar har-haren makamai masu linzami na Iran. Abin da yafi bada mamaki shine duk da wannan barazanar tsaro kai tsaye, UAE ta guji katse hulɗar diplomasiya da Iran, maimakon haka ma dai ta yi magana a bainar jama'a game da kai hankali nesa da kuma zama tare a yankin. A wannan lokaci yayi wuri ayi hasashen yadda yakin zai sauye UAE a da yankin ma dai baki daya. Hadaddiyar daular Larabawa ta zo bajari sosai a fannin hada-hadar kudi sama ma dai a cikin shekaru 20 da suka gabata da kuma cibiyar kasuwancin ta Dubai.
5: In den Finanzsektor in das Handelszentrum Dubai.
3: Kasashen yankin Gulf sun fahimci cewa za su dauki alhakin tsaron su a nan gaba kuma ma a yanzu haka ma dai suna ci gaba da kulla sabbin yarjejeniyoyin tsaro inda a watan Mayu hadaddiyar daular Larabawa ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da Faransa da Qatar da Canada. Sannan an ruwaito cewa Isra'ila ta aika da tsarin tsaron sararin samaniya da kuma ma'aikatanta zuwa UAE a karin farko bayan da kasashen biyu suka daidaita dangantakarsu a 2020.
2: Rahoton Muhammad Awal Balarabe kenan. To a jihar Adamawan Najeriya kuwa gwamnati ce ta kaddamar da wani shirin kiwon lafiya ga yara da ma tallafin kayan haihuwa ga mata masu juna biyu da nufin rage wahalhalu da suke fuskanta. Yayin kaddamar da shirin, gwamnati ta yi alkawarin yin amfani da manhajar zamani domin bibiyar yadda shirin zai gudana kamar yadda aka tsara. Wakilinmu dake jihar Adamawa, Mubarak Aliyu Sabayaro, ya hada mana rahoto kan hakan.
6: A cewar wani rahoto na hukumar yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF da ma'aikatar lafiya ta tarayya, Najeriya na ci gaba da kasancewa daya daga cikin kasashe da ke da yawan mace-macen yara ƙasa da shekaru 5 a duniya. A shekarar 2024 zuwa shekarar 2025 an kiyasta cewa yara kusan 850 ne ke mutuwa a kowace shekara kafin su kai shekaru 5, galibin su daga cutuka da ake iya rigakafi ko magancewa. A kokarin magance wannan adadin, gwamnatin jihar Adamawa ta ware kwanaki 5 da ta kira shi da makon kiwon lafiya domin rigakafin cutuka ga yara da ma bada tallafin kayan haihuwa ga mata masu juna biyu. Pharmacist Matias Zira Bubanani shine babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Adamawa.
7: In the weeks preceding the exercise, extensive
6: cewar shi gabanin fara wannan shirin, mun dauki matakai daga jiha zuwa kananan hukumomi har ma gundumomi domin ganin tabbatuwar shirin cikin tsanaki. Sannan su majami'an kiwon lafiya da masu sanya ido sai da muka musu bita na musamman. Kazalika a halin yanzu mun fara aiwatar da rigakafi na yara na yau da kullum, ciki har da magungunan tsutsar ciki da ba su kwayar nan na vitamin A mai baiwa yara kariya da ma aiki wasu muhimman kayayyakin jinya da muka samar a asibitocin matakin farko da ke fadin jihar Adamawa. Mun kuma kammala shirin samar da manhaja da zai bibi shirin don tabbatar da an cimma abin da ake bukata. Mataimakiyar gwamnan jihar Adamawa Farfesa Kalita Farauta ta kaddamar da rabon kayayyakin tallafin haihuwa na mama to mama ga mata masu juna biyu har 8,000, sannan ta hore su da su yi amfani da wannan damar don amfana da shirin.
8: Bai kamata a ce an kawo irin wannan abun mace ta kauce hanya ba, domin in kika samu sauki yaro ya tashi cikin lafiya da tarbiyya, ya rage miki aiki, ya rage miki nauyin zuciya, ya rage miki kunya a cikin jama'a. Saboda haka ku mata, ana wannan magana, ya kamata ku natsu, ku ji me ake faɗi, ku yi moriyan abin da gwamnati ta kawo muku, domin wannan abin da aka kawo ku ne da za ku fi moriyan abin da za a yi a nan yau.
6: Mata da aka shirya shirin don su na karfafawa juna don ganin cewa sun ci gajiyar shirin kamar yadda aka tsara.
9: Wannan satin nan satin mu ne, mu fito da ƴaƴanmu da mun da muke da juna biyu ga baki daya, mu fito domin mu karbi wannan immunization da za a yi, domin yana da amfani sosai.
6: Masani kiwon lafiya a birnin Yola Abdulhadi Adamu yace wannan tsarin na tallafin kiwon lafiya ya zo a daidai lokacin da ya kamata.
10: Maganar raba abun haihuwa gaskiya abu ne mai muhimmanci, wannan zai rage mutane nauye-nauye da suke fama da shi lokacin haihuwa. Kamar a wayansu wurare, kamar mutane ba su san ma akwai wayansu abubuwa da ake sai suna yin girls part of haihuwa. Kawai su dai sun zo haihuwa, in sun tashi haihuwa kawai za su ji sun zo haihuwa ba tare da sun samu sun abun da ba. So raba wannan abun zai sa su fahimci cewa ga abun da ake.
6: Ana sa ran kafin zuwa ƙarshen wannan shirin, mata da yara masu yawa ne za su amfana da shi a fadin jihar Adamawa. Mubarak Aliyu Sabayaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
2: Tore yanzu dai muna a Najeriya, inda mata da kananan yara a ƙaramar hukumar Matazu da ke jihar Katsina ke ci gaba da gudun hijira domin tsira da rayukansu sakamakon yadda 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da ma kashe-kashen mutane. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya hada mana rahoto a kai.
11: Garuruwa da dama ne ke gudun hijira a ƙaramar hukumar ta Matazu, inda rahotanni suka nuna cewar wasu ma sun bar ƙaramar hukumar baki ɗaya, lamarin da ya sa iyalai da dama suka rabu da junansu, yayin da wasu ke rayuwa cikin mawuyacin hali a wuraren da suke neman mafaka. Nan wasu mata ne na garin Sayaya da ke a halin gudun hijira yanzu haka a garin Matazu ke bayyana damuwar da suka shiga.
12: ‘Yan bandiga ne suka koro mu, suna bin mazajen mu har cikin gida, da mu da yaranmu kullum gudu muke. Mun yi bakin ƙoƙarinmu, mun kasa. Dole yanzu mun baro duk kaɗakwacin Sayaya duk yawanta su ba kowa a cikin Sayaya, da yaranmu da manyanmu, ba Islamiya, ba boko, duka ga baki ɗaya. Mazatun suna ɗaukewa hede mata su shiga daji su yi abin wuta, su nemi abinci, to ya zami da wannan rayuwa. Muna neman ɗauki, muna neman taimako ga al'umma annabi. Gwamnati ta taimaka mana mu koma gidajenmu da mu da yaranmu. Ba mu bacci ga yara ba su lahiya.
13: Abin da ya kawo mu barayi ɗan nan, barayi ni yanzu ba mu san ma inda ‘ya’yana suke ba, na rantsi da ikon Allah. Haka nan muke zanne mu ga mu nan dai, in barace mu je mu barato, gwamnati su taimaka mu yadda Allah ya taimaka musu, san Allah san ma’aiki su taimaka mu.
11: Al’ummar wannan yanki dai sun ce suna ci gaba da shan baƙar wahala, abin da ya sa wasu mazajen ma ke guduwa dole suna barin matansu. Hakan kuma ya tilasta ma matan su ma yin ta kansu, a cewar wannan mazaunin yankin.
14: Za a ga mata sun kamo dabbobi sun taho, wasu sai dai su sake su saboda a cikin matsin da ake wani ma bai san inda za a yi ba. Yanzu idan ka je a Matazun suna nan ‘yan gudun hijira, akwai gurin da za ka je sun dunkule ga su nan, wala abincin da za su ci ma ya yi musu wahala. Saboda haka muna kira ga hukumomi da a taimaka wa ‘yan gudun hijiran nan da suke zaune a cikin garin Matazu, a kawo musu ɗauki koda da abinci da ruwan sha da magungunan da za su yi amfani da shi.
11: Sai dai na yi ƙoƙarin ji daga mahukuntan jihar ta Katsina da ma ƙaramar hukumomi Matazu kan halin da ‘yan gudun hijirar ke ciki, amma dai sun ƙi magana, inda na tuntuɓi kwamishinan watsa labaran jihar Dr. Salisu Balazango ya ce in nemi shugaban ƙaramar hukumar ta Matazu shi ma ya kauce ya ƙi magana, abinda Kwamar Jamilu Aliyu Caranci ke cewa suke da alhakin ‘yan gudun hijirar.
15: Ka gani harko dai ita gwamnatin ta gaza kare rayukansu da dukiyoyinsu, sanadiyyar wannan ne ya sa mutanen suka yi gudun hijira, suka taho suka samu wurin da ba nan suke sha'awa ba, su kwana inda ba sa so, su tashi inda ba sa so. Na biyu, yanayin ƙasar nan da ake ciki yanzu, wanda ma ba ɗan gudun hijirar ba, wanda yake zaune a gidan shi, yaya ya ƙare? Saboda ka ga haƙƙin gwamnati ne ta ba su ci da sha, ta ba su muhalli wurin kwana mai kyau. Saboda mi? Saboda ita gwamnati ita ta gaza kare rayukansu da dukiyoyinsu.
11: Masana harkokin jin ƙai sun ce mata da ƙananan yara ne suka fi fuskantar ƙalubale a irin waɗannan lokuta, musamman wajen samun abinci, matsuguni, kiwon lafiya da kuma ilimi. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
2: Idan muka bar Najeriya kuwa, a jamhuriyar Nijar watanni shida bayan da gwamnatin mulkin soji da ƙungiyoyin malaman koyarwa suka cimma wata yarjejeniyar ɗaukar malaman masu kwantiragi a matsayin ma'aikatan dindindin, dubbai ne daga cikinsu suka ajiye takardun neman samun matsayin. Sai dai kuma daga wannan lokacin ya zuwa yanzu babu wani bayani a kan batun, kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilinmu na jihar Tawa'isu Mamman ya aiko mana.
16: A farkon wannan shekarar ce aka kai ga cimma saka hannu tsakanin gwamnatin mulkin sojin kasar da kuma a dai bangaren haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman koyarwa daban-daban, biyo bayan gwagwarmayar da suka share lokuta da dama suna yi ta hanyar yajin aiki da ma zaman dirshin tsawon shekaru da dama. Yanayin da ya kai ga cimma wannan maslaha, in ji Kawar da Alhassan Abubakar, magatakardar ƙungiyar SINASEF ta malaman koyarwa na firamare a matakin jiha.
17: Bayan dogon gwagwarmaya wajen hiyar shekara goma ba a yi ɗauka ta dindindin ba, ƙungiyoyin kwadago da gwamnatin ta ƙasar Nijar ta yanzu an cimma yarjejeniya da aka ce za a buɗe ɗaukar ma'aikata a mataki na dindindin na makarantun boko 11,115 da farko abun di ba a kai shi ne ba a taɓa ɗauka a Nijar ba wannan adadin. To kuma abu na biyu shi ne irin yadda aka ba wa mutane dama ajiye takardunsu, saboda wajen ajiye takardun an ɗauki kimanin hiyar da wata ɗaya ko da wata biyu ma ana ajiye takardun.
16: To bayan cika sharuɗin da gwamnatin ta tambaye, to a yau ina aka kwana?
17: Abubuwa suna tahiyar hanwainiya, ba mu hangi ba har yanzu wani abu da ya kan iya ɗauka hankali wanda zai sa mu ce akwai zagon ƙasa a cikin tafiyar.
16: Akalla saman da 'yan takara ga wannan matsayin 56,000 ne aka samu suka yi rijista ga kujeru 11,100 a dukkan faɗin ƙasar, waɗanda kuma suka haɗa da na firamare da na sakandare. Sai dai a yayin da wasu ke ganin gwamnatin ta kama hanyar cika alƙawarin, wasu kuwa na nuna shakkunsu, la'akari da ba shi ne karo na farko ba da gwamnatin ƙasar ta sha ɗaukar alƙawura ba tare da ta cika su ba, inda ko a can baya dubban malaman koyarwa ne suka aza takardunsu ba tare da an kai ga biya musu buƙatun ba. Kamar Kadamani Basiru, jagoran ƙungiyar Izasi Nijar ta malaman koyarwa na sakandare, na cewa
18: To a hali yanzu gaskiya a yau mu ba mu san yanda ake ba. Amma dai kwanakin nan mun ji suna hadin suna ta isawa cikin na'ura suna ta tsarawa saboda an samu dossier 52 waɗanda suka aza. To cikin su ba duka ne suka cancanta dauke su ba. Duk da an bullo da wata magana ta abin da suka ce matar sojawa ko kuma ayyan ruwa waɗanda cikin harakar irshin tsaro suka rasa ƴan uwansu. To wannan ba mu tamma suna da yawa. Amma gaskiya muna kira gwamnati a gaggauta hidduwa wannan abin da ake cewa pre-selection. Muna jira kwanan nan an ce za a hiddu. To gaskiya mu har yau bamu ga alamu ba. Wanda zai tiya shi reclamation ka huje shi dami ba a dauke shi ba a ta yi ayi adalci kuwa shi samu rabon shi.
16: Da dama daga cikin malaman da suka share gwamnan shekaru suna kwantaragin ba za su samu sukunin su shiga wannan takarar ba. Kasancewar shekaru su sun haura ga adadin sharuɗan da aka aza. Salifu kaka Hashimu SKH na daya daga cikin su.
19: Gaskiya ba a ji dosiye na ba.
16: To shin waye ku a halin yanzu ina makormanku ga wannan shirin da ake yi?
19: Lalle mun kuma an ce za a rikirkan mu da baya za a ɗaukan mutum 759. An ce mu ana waiwai mu ma a sanin da an kashe mu. Yanzu shirin muka yi waɗanda su da an kashe za a integrate dabar. Mu gani mun samu Allah idanu mun samu gwamnati idanu.
16: To sai dai kuma ƙungiyoyin na kira ga masu ruwa da tsaki a cikin wannan shirin da su sa ido sosai musamman ma gwamnatin domin gudun wanda ɗaukar kaya wanda doro. In ji kamar da Kano Mani Basiru.
18: A sa ido ka ƴan ɓata gari ko su sa ƴan uwansu da tabbashinan su da sarakunansu wanda bai galihu a bar shi ga hayya ga titi.
16: To har dai a lokacin da nake hada wannan rahoton na yi dakon amsar ministan ilimin kasar bayan sakon da na aika mata a wayar tafi da gidanka. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawajen Wuriyar Nijar.
2: Yanzu kuma ga shirhunan jaridan Jamus kan nahiyar mu ta Afirka.
20: Babu fara da jaridar The Target Sighting a sharhinta mai taken Kenya wajen jefa Amerikawan da ake zargin sun kamu da Ebola. Tace saboda Ebola na ci gaba da yaduwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ya kamata Kenya ta karba Amerikawan da ake zargin sun kamu da cutar a yankin. Akwai korafe-korafe a kotuna da zanga-zanga a kan tituna kan shirin Amurka na samar da sansanin killace 'yan ƙasarta a Kenya. The Target Sighting ta ce ɗaruruwan masu zanga-zanga sun nuna damuwarsu a Nanyuki, ɗan ƙaramin gari da ke da nisan kilomita 200 da arewacin Nairobi, babban birnin ƙasar ta Kenya. Sun yi ta ƙona tayoyi da toshe hanyoyi, inda mutane biyu suka jikkata yayin zanga-zangar kamar yadda kafofin yaɗa labarai bare suka ruwaito. Amurkan dai za ta kafa sansanin killace masu dauke da cutar Ebola a garin na Nanyuki wanda zai kunshi gadaje 50. Rahotanni sun nunar da cewa kudin kafa sansanin ya kai dalar Amurka miliyan 13. Ana ta sharhin mai taken mayarwa gida da hana dawowa. Jaridar Süddeutsche Zeitung ta ce masu neman mafakar da ba amince da takardunsu ba za su kare a Uganda. Brussels ta kaddamar da yunkurinta na farko na neman mafaka daga kasashen da ba na Turai ba. Süddeutsche Zeitung ta ce kungiyar tarayyar Turai EU na sake kara tsaurar matakanta kan baki. Ta baiwa kasashe mambobinta damar yiwuwar mayar da masu neman mafakar da ba a amince da takardunsu ba zuwa cibiyoyin mayar da su gida da ke wajen Turai. A bara, kaso 28 cikin 100 ne kacal da aka buƙaci su fice daga wata ƙasa suka bar Turai. An ɗauki sababbin matakan domin ƙara yawan wannan adadi. Masu shiga tsakani daga Majalisar Tarayyar Turai da kuma ƙasashen EU ɗin sun amince da matakin doka na ƙarshe a ranar Litinin 1 ga watan Yunin 2026. Abu ne da kowa ya sani, ministan harkokin cikin gida na Jamus ya ce suna tattaunawa da ƙasashen Holland da Denmark da kuma Austria kan batun samun ƙasar da ta dace a mayar da masu neman mafakar da aka yi watsi da takardunsu. A ƙarƙashin dokokin EU, tilas ƙasar da za a yi wannan aikin tare da ita ta kasance tana girmama haƙƙin ɗan adam da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. An yi ta ambaton sunan Uganda, tuni ma da yi mahukuntan Holland suka tuntuɓi gwamnatin Kampala. Ba mu ƙarƙare da jaridar Frankfurt Allgemeine Zeitung a shirhinta mai taken kotun hukunta masu aikata manyan laifuka da ke birnin The Hague na matsa lamba ga Saliyo. Holland na son a miƙa mata wanda ya aikata laifi. Jaridar ta ce Jos Leidekas na cikin jerin sunayen masu aikata manyan laifuka da Turai ke neman ruwa a jallo, amma kuma kowa ya san a ina yake zaune. Yana Saliyo. Wannan a bayyane yake karara tun lokacin da aka ga mutumin da aka yanke hukuncin ɗaurin shekaru 80 a gidan kaso ba tare da ya halarci zaman kotu ba sakamakon safarar hodar Iblis a yayin bikin sabuwar shekara a farkon shekara ta 2025 a Saliyo. Frankfurt Allgemeine Zeitung ta ce an ga faifan bidiyo da ya nuna shugaban kasar Saliyo din Julius Maada Bio a sahun gaba a coci yana addu'o'i a ƙauyen su, yayin da sahu biyu bayan nasa aka ga mutumin da aka fi sani a ƙauyen su da Bolet Jos, wato Fat Jos, zaune kusa da yar shugaban kasar Agnes Bio. Rahotanni sun bayyana cewa mutanen biyu ma'aurata ne, kana akwai yuwar sun haihu tare. Wannan ka iya zama babban dalilin da Holland ba za ta iya taba shi ba, saboda yana ƙarƙashin kariyar iyalan shugaban kasa.
2: Latifa Mustafa Jafar kenan dauke da sharhuna. To yanzu kuma sai rahoton mu na musamman na kundin yan mata. Wasu dalibai yan mata da ke makarantar sakandare a Maiduguri sun dauki mataki na kirkire-kirkire da ya ja hankalin jama'a, bayan da suka samar da wata na'ura da ke iya gano tashin gobara akan lokaci domin rage asarar rayuka da dukiyoyi. Wannan kirkira na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara buƙatar sabbin hanyoyin fasaha wajen magance matsalolin tsaro da haɗura. Wakiliyar mu ta kundin yan mata Amina Baradi a bisa jagorancin wakilin mu Al-Amin Suleiman Muhammad ta hada mana rahoto.
1: Waɗannan 'yan mata, wato Aisha Alhaji Gana da Hadiza Ibrahim Umar, sun fara aikin ne daga ƙananan tunani a cikin aji, inda suka lura da yawaitar gobara a wasu sassa na al'umma, musamman a yankunan da ba su da isassun kayan agajin gaggawa. Daga nan ne suka fara bincike da gwaje-gwaje har suka kai ga ƙirƙirar wannan na'ura. Na'urar da yana aiki ne ta hanyar gano hayaƙi ko zafin da ya wuce kima, sannan ta aika saƙon gaggawa ta wayar salula domin faɗakar da jama'a ko hukumomi kafin gobarar ta yaɗu. A tattaunawar da muka yi da waɗannan 'yan mata, sun bayyana wa kundin 'yan mata dalilinsu da yin tunanin ƙirƙirar wannan na'ura.
21: Farko dai ni ne na fara kawo shawaran a yi ƙirƙirar wannan na'uran, saboda ita na'uran tana alatin ne. Idan wuta ya fara tashiwa, na'uran za ta yi alatin ta wayanki ta gaya miki cewa a guri kaza abu gobara ya tashi.
22: Hadiza Ibrahim, me ya ba ku ƙarin gwiwar ƙirƙirar wannan na'ura?
23: Yawanci makarantu da asibitoci da kuma kasuwanni, wuta yana tashiwa a gurin sosai-sosai, kuma abubuwa suna yawan ɓacewa. Kuɗi ne, kayayyaki ne, duka shi ne abin da ya encouraging namu wajen yin wannan na'ura.
22: Aisha Alhaji Gana, ta yaya wannan na'ura za ta taimaka wajen kare rayuka da dukiya?
21: Idan gobara ya tashi ko ba ka gida, zai alatin naka. Dimo da gobaran ya fara tashi ba sai wani har yayi yawan da za a ce har mutane sun zo sun gani ba.
22: Yaya tallafin malaman ku ya taimaka muku wajen cimma wannan nasara?
23: Gaskiya malaman mu sun tallafa mana sosai. In muka ce ba za mu iya ba ma, sai su ce mana za mu iya, za mu iya.
22: Aisha Alhaji Gana, wace shawara za ku ba wa 'yan mata irin ku waɗanda suke so su ƙirƙira a fannin kimiyya da fasaha?
21: Farko dai shi wannan abin in ka fara za ka kaman ba za ka iya ba. Kada ki kasa a gwiwa, ki ce za ki iya, ki dage, ki turje, ki nace, saboda komai ba tare da nacewa ba, ba za ka yi achieving abin da kake so ba. Da naci da kuma taimakon iyayenmu da malamanmu, komai muka sa a gabanmu za mu iya yi, musamman ma mu mata.
1: Ko yaya malaman waɗannan 'yan mata suka ga ƙwazansu?
24: Sunana Tijjani Bukar Ashimi. Gaskiya suna da hazaka sosai, sannan kuma sun nuna bacintansu da ƙoƙarinsu wurin ƙirƙiran wannan na'uran.
25: Sunana Fema Usman Mishediya. Sun nuna bacinta babba. In har 'yan hannun jari da gwamnati za su na tallafawa yara, za a samu cigaba sosai a cikin al'umma.
1: Masana a fannin fasaha sun ce irin wannan ƙirƙira na da matuƙar mahimmanci, domin tana ƙarfafawa matasa su rungumi bincike da ƙirƙire-ƙirƙire tare da samar da hanyoyin magance matsalolin da ke addabar al'umma. Amina Saliu Baradi, DW Hausa, daga Maiduguri a Nigeria.
2: To masu raramu, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki da suka tallafa wurin kammaluwar shirin, sunana Khadija Ahmadu Fa'i, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. A jadawalin shirye-shiryen zango na biyu bayan an sha labaran duniya muna tafa da amsoshin takardunku da shirin ku shiga club da abunamu da zaɓi sanka sai kuma wasiƙunku masu sauraro. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan huldar ma ƙasashen nahiyar Afirka. Ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Mata da kananan yara akalla 360 da Boko Haram suka sace a Borno da ke Najeriya sun shaki iskar yanci. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya za ta karbi yanci ranin da suka fito daga wasu kasashe daga Amurka. Amurka ta kakkabo jirage marasa matuka na Iran a daidai lokacin da aka shiga kwanaki 100 da fara gwabza yaƙi. Sojojin Najeriya sun sanar da cewa sun kubutar da mutane 360 da Boko Haram suka sace a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. A wata sanarwa da sojojin suka fitar sun ce sun samu nasarar kubutar da mutanen da galibin su mata da kananan yara ne a dazukan da ke tsaunukan Mandara. Mai magana da yawun sojojin Haruna Sani ya ce yara biyu sun rasa rayukansu sakamakon yanayin da suka tsinci kansu cikin tsaunukan na tsawon kwanaki. Sani ya kara da cewa an kai sauran mutanen da aka ceto wani keɓantaccen wuri domin a duba lafiyarsu da kuma ba su kulawa ta musamman. Ya ce nasarar da suka samu wata koma baya ce ga ƙungiyar Boko Haram. Najeriya dai na fuskantar kalubalen tsaro mafi girma musamman a shiyar arewa inda ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban ke garkuwa da mutane domin su karɓi kuɗin fansa. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa dubban mutane ne suka mutu a ƙasar sakamakon ayyukan 'yan ta'adda. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta amince da yarjejeniyar karɓar bakin haure da 'yanci ranar da suka fito daga wasu ƙasashe daga hukumomin Amurka. Amurka dai ta tsara aikewa da 'yanci ranar da suka yi kakagida a ƙasarta zuwa wasu ƙasashen Afirka da suka haɗar da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Ghana da Saliyo da kuma ƙasar Equatorial Guinea. Yan majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Democrat sun yi zargin cewa za a kashe miliyoyin daloli wajen aiwatar da shirin. A gefe guda duk da hukuncen kotu a Amurka na ba da kariya ga 'yanci ranar, kundin tsarin mulkin ƙasar ya baiwa shugaba Donald Trump damar aikewa da bakin zuwa wasu ƙasashen Afirka. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da talauci sakamakon yaƙe-yaƙe tun bayan samun 'yancin kan ƙasar kenan daga Faransa a 1960. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A daidai lokacin da ake cika kwanaki 100 da fara yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran da ya kai ga kashe jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei, Amurka ta kakkabo jiragen yakin Iran marasa matuka a mashigar ruwa ta Hormuz. Kasar Pakistan da ke shiga tsakani ta aikewa jagoran addini na Iran sakon amincewa da sabon daftarin tsagaita buɗe wuta a daidai lokacin da ake ci gaba da musayar wuta da lugudan bamabamai da musayar makamai masu linzami tsakanin ɓangarorin biyu dukkuwa da tattaunawar sulhu. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce hankalin Amurka a tashe yake, shi yasa take ta kai hare-hare babu kakkautawa wanda kuma yake ta dokokin ƙasa da ƙasa. A jiya Asabar, Iran dai ta yi ruwan makamai masu linzami da rokoki a sansanonin sojan Amurka na Kuwait da Bahrain. Jirgin saman da ke ɗauke da tawagar 'yan wasan Iran da za su fafata a gasar cin kofin duniya ya sauka a birnin Tijuana na da ke kan iyakar Mexico. Wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto na kamfanin dillancin labarai na AFP ya shaida saukar jirgin. wanda ya taso daga Turkiyya ya yada zango a Spain kafin daga bisani ya sauka a birnin Tijuana dake kasancewa masaukin yan wasan Iran a fafatawar da za a yi a kasashen Mexico da Amerika da kuma Canada ana dai ci gaba da kai ruwa rana dangane da shigar yan wasan Amerika duk da cewa Washington ta ikirarin ba su visa to amma har yanzu an kasa samun daidaito wajen shigar tawagar baki daya musamman dangane da tsamin dangantakar dake tsakanin Amerika da Iran to karshen labarin kenan yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku farawa da shirin amsoshin takardunku Musa Tijjani Ahmad ke cewa ai sauraro lafiya.
0: DW Amsoshin takardunku.
2: Masu sauraro ciki muna dauke da bayani game da cutar koda. Sulaiman Babayo ke muku sallama tare da tallafin yan uwa abokan aiki.

0: Adalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Jablab Joshua Ali, ma'aikaci a Jami'ar Jos dake Jihar Plateau a Najeriya, wanda ke neman tarihin Professor Mary Lar, matar marigayi Solomon Lar, tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a Jihar Plateau dake yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya lokacin jamhuriya ta biyu, kuma wanda ya zama shugaban jam'iyyar PDP na farko. Domin samun tarihin Professor Mary Lar, ga wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui daga Jos.
1: An haifi Professor Mary Lar a garin Lantan da ke karamar hukumar Lantan ta Arewa cikin jihar Plateau a shekarar 1935, kuma ta yi karatunta ne tun a karamin mataki na primary a garin Lantan har zuwa mataki na karatun da ta kai matsayin Professor a matakin karatun jami'a. Professor Mary Lar ta yi koyarwa a makarantun primary har zuwa mataki na ilimin Professor a jami'a a zamanin da take fagen ilimi a shekarun baya. Professor Mary Lar ta zama jakadiyar Najeriya zuwa kasar Netherlands shekarar 2003. Mai shekaru 90 da haihuwa a duniya, Professor Mary Lar ta haifi 'ya'ya hudu, uku daga ciki mata ne, ɗaya daga cikin 'ya'yanta namiji ne. Sun ko hada da Dr. Chelia Lar, Honorable Benny Lar, Dr. Deborah Lar, tare da Barrister Mandan Mark Lar, wanda shi ne namiji guda daga cikin 'ya'yanta, kuma Allah ya mishi rasuwa. A zantawanmu da ita ta ce ko da shike yanzu shekaru sun ja, to amma za ta iya tuna wasu daga cikin irin gwagwarmayar da ta yi a fagen ilimi, musamman ma yadda ta yi kokari wajen samawa 'ya'ya mata ilimi da kuma ilimin makiyaya a shekarun baya.
2: Na godiya ga Allah da ya bani da rai har na iya na amsa tambayoyi a wannan shekaru. Ka san mutum da ya zama shekaru 90 zai iya manta da wasu abubuwa. Lokacin ni ina yarinya, iyayena suka ce me ta mace za ta yi da ilimi, ai ya kamata mace ta tafi aure ne kawai, makaranta ba domin ta bane, ni kuma ina so. Sai mamana ta ji daɗin ganin yadda nake damuwa kullum ba, ta ɗauke ni ta kai ni gida, don da a nan Jos muke, ta kai ni gida na je na shiga makaranta. Da na shiga makaranta nan na shiga koyo, na yi wannan koyo da gaskiya har aka gama. To sai muka je Gindiri, da muka gama a Gindiri, da na gama komi, na gama da degree na nayi PhD. To da na gama da makaranta, sai gwamnati Arewa ta ba mu ayyuka muna koyaswa. Na yi aiki a Capital School Kaduna, na yi aiki a Shanda, inda na bude secondary school don 'yan mata. Haka kuma na aiki a Soba, Shanzariya, na bude makaranta don 'yan mata. To da na yi wannan, muna tafiya sai ga mu har muka zo muka zama mai gida na ya zama gwamna. To kafin ya zama gwamna, sai yana campaign a ƙauyuka, sai ya gaya masu Fulanin Dorowa can, ya ce in kun zaɓe ni zan ba ku karatun makiyaya. Sai na ce a'a, kaga iri yadda zan iya yin wani abu kenan. Na ce a kawo min mutane daga ƙauyukan ku Fulani da suke Fulani da suka iya sanin wani abu, ina so in karanta da su. Da aka bani wannan na wayan aiki, shine sai na fara da training mutane daga inda Fulanin suke. Muka yi musu training a abubuwan da za su koya, a koyar da karatu, a koyar da sanin shanukai, lura da su da abinda ya fi su kyau, a kuma nemi hanya inda za a iya a sa su zauna su yi kiwonsu ba tare da wani wahala irin aje ana faɗa an je an shiga gonan wani, ko aje ana kisan juna don wani abu. Muka ce wannan za mu raba faɗa a sa musu inda za su huta su yi aiki su koyi karatu. Suka ce ga abinda suke so, sai muka rubuta muka fara training. Muka yi training na malaman, ana tafiya daidai fa. Sai kuma abin ya zo ya rugurguje, bai zama irin wanda muka sa rai.
3: Matsayin kina wanda kika ga jiya, kika ga shekaran jiya, gashi kina ganin yau, ta ina za a kawo ƙarshen wannan damuwa na rashin zaman lafiya musamman a sassan Najeriya baki daya?
2: Sai dukkanmu mun haɗa kai, sai dukkanmu mun yadda da juna, a yi abin da za a yadda da juna. Sai dukkanmu mun ce, wannan hanya da aka bi ba daidai ba, ana mutuwa, ba a samun amfani. Wanne za mu yi yanzu? Gwamnati suna da lajashi, wato su ne gwamnati, su ne za su ɗauki abin wanda zai taimaki jama'a.
3: Kece mace ta farko a matsayin matan gwamnan mulkin farar hula a jihar Filato, zuwa yau ana maganin shekaru 90 da haihuwanki yau. Ya kika ga siyasar da da siyasar yanzu?
2: Siyasar da muna nan zaune a ƙauyukanmu. Da ka san muna ƙarƙashin mulkin Turawa ne. Ka san da ba wuta ma da yawa a ƙauyuka, ba ruwan famfo, ba asibiti da yawa, ba ma asibiti sai da ƙyar aka sami wani clinic, ba abin zaman yanzu yanda muke jin daɗin zama, babu hanyoyinmu, wai. To, amma gashi an sami waɗannan, amma kuma ba zaman lafiya. Kai, in ka ganmu da junanmu, ba ka san wannan musulmi ne, wannan krista ne ba, ba za ka san wannan angas ne, wannan tarok ba, ba za ka san wannan bahaushe ne, wancan wani mutum daban, ko kamar a ce Yorubawa ko Ibo ko wane ne. Dukanmu muna nan a mun rungumi juna.
3: Kin yi ambasada? A ina kika yi ambasada?
2: Na yi ambasada a can Royal Kingdom of the Netherlands, can kasan Dutch. Kome ake kiran su nan?
3: Kasan Netherlands kenan.
2: Kasan Netherlands, yawwa. Na yi shekara kusan uku da su. To, kuma a can na koyi abubuwa da dama, wanda na dawo nan kuma na tun dudduba, kuma akwai irin taimakon da na bayar zuwa nan Najeriya, sai na duba, kaga mutane can Sokoto akwai wani cutar da gingirin din nan wanda yakan ci baki. Yayyawa so. To, da na isa Netherlands, waɗansu suka

0: har na sa wani a takardar da na rubuta. Na ji daɗi na yi murna. Sai kuma kutare, da akwai kutare da yawa a ƙasar nan, kutare sosai. To da na je a Netherlands, muka fara sabuwa da gwamnati, sai muka ci aka yi magana akwai wani wuri kusa da Zaria da ake aka sa kutare ne. Su Dutch su suka yi wannan wuri, su suka gina wuri. Har mutane daga other parts of Africa suna zuwa.
1: A zamanin da kuka yi gwamnati a baya da marigayi Chief Solomon Lar, an samu zaman lafiya a Plateau. Yanzu gashi ana samun tashi-tashin hankula. Wani shawara da ke barwa gwamnatin Plateau da ma hukumomi?
0: To shawara ne zai zama na uwa. Ga wani wata mai expertise wadda ta san wani abu ba. Na uwa. Babban abu shine na farko su yi hanyar da kowa zai rungumi Allah a zuciya. Su ma ba su nuna bambanci ba, su waɗanda suke mulki ba su nuna bambanci ba, su karɓi su rungumi kowa. Ka lura da maganar Solomon Lar, ai kowa ya zo ya yi mulki a cikin gwamnatinsa, ya kawo koda kai wani iri ne, kuma development ya shiga ko'ina. Ko kai wani, ko ka zaɓe shi ko baka zaɓe shi ba, to amma yanzu sai ka ga wani ya je yana neman nasu kawai. To in ana kana ji da naka kawai, to gaskiya sauran za su ji a ina na mu mai na za mu samu leader, mu ma muna so mu sami namu. To kaga in an yi irin wannan ba zaman lafiya. Sai ka zauna da zaman ƙauna ga kowa, ka bar jin maganganu da yawa da za su sa ka yi tuntuɓe ka, ko son kai yayi yawa. Son kai ba ta da amfani. In ka fi son naka zuriya ko ka fi son naka ɗan uwa, dole waɗansu su ce to mu ba mu da mutum, mu ma muna neman mu sami namu. Sai a lokacin nan ne za ka same su da shawarwari, su ma ka ji nasu ra'ayi. In an yi abu ba a jin ra'ayin, an ce democracy ba, wai muna democracy, wato gwamnatin jama'a don jama'a. To jama'a ya kamata kuma a kawo su ciki, a ji shawarwarinsu. Menene suka ji su, in kana so ka kawo sabon abu, ka ji muryoyin jama'a ɗin. To amma sai ka ga gwamna ya fito da wani abu shi kaɗai, ko kuma leaders su fito da abu su kaɗai, ba su ji ra'ayin mutane ba da yawa ba, yakan kawo kasawa.
1: Wani abu ne ba na ki taɓa mantawa da shi ba, professor ne ke, ambassador ce ke, matan gwamna ce ke, wani abu ne ba na ki taɓa mantawa da shi ba a rayuwanki yau a shekaru 90?
0: Makaranta, maganar makaranta, abin da ya dame ni a rayuwana kenan. Ka ba ni so in ji wani bai makaranta ba don nawa experience. Sai ina so kowa ya sami ilimi ya yantar da kanshi. To ɗaya kenan. To ina gani kuma a cikin rayuwa akwai wasu 'yan kananan abubuwan da mutum ya zama involved a ciki, kamar makarantun da na buɗe. Na buɗe makaranta a Pilgan, na buɗe makaranta a Lantan guda biyu, na buɗe ɗaya wanda yaran da kamar ba su iya cin gaba da makaranta ba, drop out, don dalilai daban-daban.
1: A zamaninku ana iya zuwa da jeep, manya-manyan jeep a ɗauki matan gwamnoni ana sarin wi-wi-wi-wi-wi, kamar a lokacin ki an yi haka?
0: Sai ka gama su jeep na UNDP ko jeep na irin masu ba da taimako ɗin nan. In ka gani a ciki shi ne na zuwa aiki ne, na zuwa daji gamu da mutane. Da lokacin da nomadic education ya girma a Nigeria, na kan je Borno can Maiduguri. Na ta interview ma mutane. To irin wannan jeep shi ne yake taimake ni shiga daji sosai cikin Borno. Irin ilimin nan muke so, kuma ya shiga jikin Nigerians duka. A ilimin da ina so wanda zai sa mutum ya yi abu da kanshi, ya iya lura da kanshi da gidansa, kada ya zama mai gudu bai iya lura da gidansa ba.
2: Professor Mary Lar, matar marigayi Solomon Lar, tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a jihar Plateau da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya lokacin jamhuriya ta biyu.

0: Najeriya na da kabilu sama da 350 kuma bincike ya tabbatar da cewa kaso sama da 70 cikin 100 sun fito ne daga arewacin Najeriya. A bisa harkokin yau da kullum, kabilun kan shiga birnin Lagos don neman abin rufa wa kai asiri, walau aiki na hukuma ko akasin haka. To ko yaya ire-iren waɗannan kabilu ke cuɗanya da juna fusacin ma manufar da aka sanya a gaba? To sai dai Hausawa da ke da rinjaye a arewa ba kasafai Malam Bahaushe ke tabbatar da ƙungiya ba, ko me dalili? Alhaji Haruna Makori shine mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan zaɓi son ka na ƙasa, ya bayyana ko waye Malam Bahaushe.
1: Farko mutum ne wanda yake shi da san ainihin wani magunan haɗin kai a zuwa haɗin kai nan tashi ba. Sai an kai an komo an samu masu dogon tunani waɗanda suka fahimci cewa haɗin kan nan yana da muhimmanci, kuma akwai ranar da zai akwai lokacin da zai yi wa ainihin su waɗanda suka yi haɗin kan na rana. Amma kuma shi a Bahaushe, wato idan kika wani jinsin wulakanci ya taso, to a nan take kuma nan take sai ga haɗin kansa ya zo ba tare da wani bata lokaci ba. Amma kafin wani abin ya faru, ba ya tunanin cewa haɗin kan nan da za a zauna a yi akwai lokacin da zai so yiwa ainihin su waɗanda suka haɗa da wannan jinsin nasu zai musu rana.
0: To a daura da haka ne matan Hausawa suka fara tabbatar da ƙungiya, walau ta wajen ɓangaren biki ko suna. A cewar Hajiya Amina Abdullahi, mazauniyar unguwar Agege a birnin Lagos.
2: Ko biki ka je ko suna ka je a Agege nan na Hausawa, matan Hausawa za ka gansu suna meeting, suna committee. Daga in ka haihu ne za su haɗa maka kuɗi su baka, kuma suna shawara abin da za su yi da kuɗi, ko wani abu ya samu wani za a tara mai kuɗi a bashi, ko biki za ka yi za su haɗa kuɗi. Duk sunan da ka je yanzu ko biki za ka gansu da gurbinsu da sunansu, kowa da gurbinsu. Akwai wani kuma suna ma matansu, su matansu su kuma irin nan manyan mata ne da suke taimakawa juna, da masu kuɗi ne, akwai na ƙanana da baka da shi, akwai iri-iri za ka gani a Agege yanzu da ake yi na matan aure.
0: Madam Patience Julius ta fito daga jihar Plateau, amma kuma an haife ta ne a birnin Lagos. Ta gaya mun muhimmancin kafa ƙungiya a lokacin da mahaifinta ya rasu.
3: To ƙungiya kam yana kawo haɗin kai, yana kawo zaman tare, yana kawo kauna. Na tuna lokacin da babana ya mutu 2010, mutanen ƙungiya sun saya mana sosai, sun kawo mana abinci, sun kawo mana kuɗi, sun taimake mu, ba su bar mu a lokacin damuwa ba. So ƙungiya na da kyau domin yakan kawo kauna, yakan kawo zaman tare, yakan kawo abubuwa da mun yi muna yi a ƙauye da mun zo nan sai mu ci gaba da yi. Bai sa muna manta da inda mun fito ba. Ina tunashe mu ga inda muka fito.
0: Kabilar Igala sun fito daga jihar Kogi, inda Malama Hauwa Zakari, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Igala a Lagos, ta ce ba wai ba ta samu albarkacin ƙungiya ba sau ɗaya ba. Madam Dimatis ta fito kuwa daga jihar Kaduna, kuma ta bayyana min yadda ƙungiya take tallafawa al'umma musamman marasa ƙarfi.
4: Duk da kasancewar mu a nesa da jihar mai ta asali, mun kafa ƙungiyoyi da kwamitoci domin taimakon junanmu ta fannoni daban-daban, musamman ta fuskar kuɗi da tallafawa kasuwanci. A matsayina na 'yar Igala da ke rayuwa a Lagos, na shaida irin alheri da wannan ƙungiya take yi wa mambobinta. A lokacin da nake son faɗaɗa ƙaramar sana'ata ban da isasshen jari, sai wannan ƙungiya ta mu ta Igala ta tsaya man tsayin daka ta hanyar bani tallafin kuɗi domin in bunƙasa kasuwancina. Kusan kowane memba na ƙungiyar nan yana samun taimako idan wata buƙata ta taso. Wasu ana taimaka musu wajen biyan kuɗin makaranta, wasu wajen lafiya, wasu kuma wajen fara sana'a.
0: To sai dai ra'ayi riga inji masu iya magana, ko menene mafita ga waɗannan ƙalubale? Alhaji Makori cewa ƙungiya ta zama tamkar tilas ga ɗan adam.
1: Babban al'amari kuma yana da matuƙar muhimmanci a ko'ina kake, a duk inda kake za ka ga amfaninsa. Saboda haka ina kira ga jinsin dukkan jinsin ainihin al'umma Hausawa yake a duniya. To a rika kokari ana haɗa kawunan juna, don saboda akwai ranar da haɗin kan nan zai zo imana rana, wace yamma imana Bahaushe rana. Saboda haka ni ina kira ga duk inda al'umma Hausawa suke, su rika kokari suna haɗa kawunansu ba don komai don kare mutuncin ainihin yaransu, kare ainihin mutuncin jinsin da suka fito, da kuma kare mutuncin kansu. Saboda haka ina kira ga duk inda Bahaushe yake, babu shakka wannan haɗin kai na da matuƙar muhimmanci. Don Allah, don an raka kokari mana haɗa kawunan mu, don mu tsira da mutuncin mu, don mu taimaki kanmu, mu kuma taimaki al'umma mu duka inda suke a duniya.
0: Shi ma Alhaji Nasiru Ibrahim Gulma kiraye da babban murya ga musamman Hausawa don fuskantar ƙalubale na rayuwar.
5: Saboda haka ina kira ga mu 'yan Arewa da ke zaune a Kudu, ya zama wajibi ya zama nan muna yin rijista na ƙungiya domin tattauna matsalolin da yake damunmu, da kuma a gudunmu da za mu dinga ajiyewa a lokacin da duk muka yi wannan zama.

0: DW Abunamu
1: gaskiya a halin da ake ciki yanzu abubuwa sun wuce diye da muke tunani yadda zaka ga yaro da kananan shekaru ko mace ko namiji zaki ga budewar ido da sanin abubuwa idan kika dauki yar shekara 50 zuwa sama ma bata san wadannan abubuwan ba
2: tarbiyar yara fa kenan a wannan zamanin da abubuwa da dama suka dauki sabon salo tun daga abin da ya taso daga cimaka sutura mu'amala ballantana kuma uwa uba tunani iyaye da dama na fuskantar tarin kalubale musamman ga waɗanda yaran su suka kai shekaru tsakanin 13 zuwa 19 wanda ake kira teenagers a turanci to ta yaya za a bi da batun yadda iyayen da yaran gaba daya za su haɗu shi saro man tarbiyyar shine batun da zamu duba a shirin namu na yau na abu namu sunana Khadija Ahmad Rufai

0: binciken kimiyya ya bayyana yadda da wuya idan matasa suka wuce wannan shekarun cikin sanin ya kamata su kauce wa hanya. Shi yasa yara da ke tsakanin shekaru 13 zuwa 19 wato teenagers a turance suna wasu shekaru ne ko ma mataki mafi muhimmanci wurin ci gaban su tare da ma samun sauye-sauye na kwakwalwa da ke fama da canje-canje waɗanda za su iya tasiri wurin yanke shawarar su yadda za su rika tunani har ma da hulɗar zamantakewa kamar yadda binciken Cassie et al. Na shekarar 2010 ya bayyana. Amma kuma samun wurin zama na kafafen sada zumunta, cin zarafi da ma farauta na yanar gizo, ƙarin matsalolin shaye-shaye da ma ƙaruwar rashin da'a, iyaye na fuskantar ƙalubalen da ba a taɓa gani ba wurin tarbiyyar yaransu. A cewar wani bincike na baya-bayan na Pew shekarar 2019, kashi 70 na iyaye mata suna bayyana yadda buƙatun tarbiyyar yara a zamanin nan na digital yake ba su gwale-gwale. To amma yaya iyayen suke yi ne? Hajiya Hafsat Sani Chindu mahaifiya ce mai yara matasa.
1: Iyaye suna fuskantar ƙalubale da dama akan tarbiyyar yara musamman a wannan shekaru duba da yanayin tsarin rayuwa yadda ya canja kuma wayewa da ta shigo ta yi yawa. Shigowar social media ta kawo ci gaba sannan ta kawo naƙasu ba yara kaɗai ba ma har ma manya. In kika ɗauki kunya da kara da zumunci da kauda kai da girmamawa sai social media ta zo mana da yanci kana fada yaro yana fada ta nuna wa yaro cewa yana da one right da in abu yake so zai yi abin shi kai tsaye ki dauka yanayi na abinci yanayi na sutura na tufafi na hidindimin biki da sauransu mun dauko kwaikwayon da ba namu ba ina aka koyo su a social media aka kwaikwayo sannan da activities wasu makarantu ma da ake yi su ma ba namu bane
2: baya ga social media akwai kuma wasu kalubalen da ake fuskanta na tarbiyyar yaro a wannan zamanin
1: eh akwai abubuwa teenagers eh akwai abubuwa da ake fuskanta akwai yaron da zai dinga ganin cewar kanshi dai ma da iyayen shi idan sun fada zai fada idan suka yi jayayya zai jayayya kuma yana nuna right din shi to zaki ga cewa ana samun difficulties ta hanyar tsayawa akan yanayin karatunsu yanayin tarbiyyarsu a cikin gida yadda za su saba da taimakon iyaye da ayyuka na cikin gida da yadda za su girma malamai a makaranta da sauransu wannan kalubalen na ganin cewa suna ga suna da yanci in ka ce ga yadda za a yi za su fada su ce su ma ga yadda za a yi kuma za su tsaya akan cewa eh nasu shine haka sannan kuma sai mun zama flexible iyaye akwai abin da zamu ce eh hakan ne lalle sai an yi akwai abin da kuma zamu hakuri idan suka yi jayayyar sai mu daga kafa mu kyale su a hankali sai mu nusace su domin idan muka dage muka ce lalle da muke so za su yi to za a fandare karshe mai kun ka tattauna da danka ya ka maka shawara sai kuma yana yi da kawaye da abokai sai su dora shi akan mummunar hanya wasu abubuwan kuma a wurin abokai a hira a makaranta zaki samu abubuwa waɗanda suka shafi rayuwa ta auratayya yara an fara nuna musu irin wannan abun sannan da matsaloli da suka yi dama ga sunan barkatai a cikin al'umma na dabanci na fadace-fadace na cutar da juna duk zaki samu irin wannan da shigar banza da yara suke maza da mata kwaikwayon al'adu waɗanda suke ba namu ba kuma mu dauke su mu aramu ya fasu shiga jikinmu su zame mana abokan rayuwa kuma mu ga cewa wannan shine wayewa.

0: Jama'a sauraronmu, kuna dai sauraron shirin Abu Namu ne, maganin a kwaɓe mai daga nan tashar DW. A cewar kungiyar ilimin halin dan adam, neman taimakon kwararru na iya inganta sakamakon kiwon lafiyar kwakwalwa ga matasa. Hajiya Maryam Muhammad Ashir, kansilar yara ce, lecturer kuma mahaifiya, ta bayyana mana yadda iyaye za su warware bakin zaren.
1: Gaskiya iyaye sukan samu kalubale bisa kurakuran da sukan danyi, because yanzu zamani yanzu zaki ga iyaye wasu ba su san laifin ƴaƴansu. So idan baka karbi laifin ɗanka ba, kuma ka gane me ye shi laifin, ta ya za ka yi ka gyara? So ba abun kunya ba ne don ɗanka ya yi laifi. Kuma teenagers dama su idan suka zo wannan stage of development ɗin, dama za ki ga behaviors ɗin su yana canzawa. Dole sai kin jajirce, yaro zai ga kamar ma kin tsane shi, kuma ki ja shi kusa, ki nuna kina ƙaunarsa, sannan kuma tare da bayani. Dan yaro ba za ki mishi abu a rufe ba. Sannan kuma sexual side, dole in yaranka ya kawo wannan, shi ma bai kamata mu shiru mu rufe bakinmu ba.
2: Za ka ga kunya na al'ada, ai da kunya ba za ka ga yawa yaro.
1: Yawa. To gaskiya a yanzu wannan zancen ya wuce. To duka wannan challenge din yana wurin peer group. Yaranki kin yi tarbiyya a gida ya fita, me waye haɗu da shi?
2: To idan kana da matsalar peer group, ke a matsayinki na uwa, me zaki kiga kin shawo kan wannan matsalar peer group?
1: Abinda za ka yi a matsayina na uwa, zan yi programming yarona da safe in ya tashi, ina ya kamata ya je makaranta. Kar ka saki yaranka ka bar shi wai sai an tashi daga makaranta za ka je ɗaukan yaro. Sannan idan yaranka ya ce yana sha'awan fita, ka bar shi, amma ka san da wa zai je. In ke za ki ɗauki yaranki ma ku je ya ji daɗi, fine. Sannan in har wurin abokanansa zai je, su waye abokanan nan? Kai shi ki ga gidansu, kuma ki san me ake ciki. Sannan kuma ki dinga yin hira da yaranki, saboda me yaranki ya buɗe miki ciki ki ji. In har kin ji sun yi wani abu ba daidai ba, za ki ce to kaga a nan gurin abu fa ba daidai ba ne. Sannan dole ki explaining further, ki ce to ga consequences ɗin da zai haifar. Kayya ka gani, just give him that question. Sannan kuma ki samu restriction na fita so time, ba a fita. Me yasa? Saboda kaza kaza. Kuma ki sa yaranki yayi respecting ɗinki. In har yana respecting ɗinki, yana ƙaunarki, to zaki ga kun zama kun yi bonding.
2: To ta yaya zaka ga samu ya respecting ɗin naka?
1: Zaka nuna mishi cewa iyaye suna ƙaunarka, kuma suna da daraja sosai. Zaki nuna ma yaranki position ɗinki a Islam,
2: a
1: musulunci. Yauwa. Sannan kuma zaki nuna mishi reward ɗin bin iyaye,
2: wato lada.
1: Yauwa. Banda lada ma da ci gaba na rayuwanka. Balle yaranmu yanzu da suke son ci gaba da son kuɗi, but neman kuɗin ma it has to be me yanda ya kamata.
2: To amma shin akwai wata hanya wadda ke gani ita ce tafi inganci wurin tarbiyyar yara?
1: Gaskiya shi ne dai ka ja shi a jiki, musamman a wannan stage ɗin, ka nuna cewa kana ƙaunarsa ne, ba wai baka ƙaunarsa ba. Kuma foundation ɗin shi ne ka sa mishi tsoron Allah, because yaranka ba za ka yi ta yawo da shi ko ina ba. Ba ihu, ba faɗa, ba kyara. Nasiha ta fi shiga jikin mutum kafi kuma girmama abin da ake gaya maka.
2: To sai kuma batun iyayen da su dama already sun riga sun shiga wannan halin, da ƴaƴan nasu sun riga sun faɗa ko shaye-shaye ko wani dai abu wanda ba ya da kyau, su kuma suna so su ga sun dawo da yaransu kan hanya.
1: Shawaran da zan ba su, su ja dai yaran a jiki, su dawo da shi, su nuna masa cewa fa ba wai ƙinsa suke ba, a halin ne ba sa so. Kuma inda ma dama su haɗa kai da yaran, ina so ka daina wannan abin. Kai ya kaga hanyar da za mu bi, mu yi shawara. Sannan kuma wasu yaran za ki gani a cikin family, akwai wanda zai iya ya ja yaranki a jiki, ya ji maganarsa, za ki iya amfani da wannan.
2: To madalla, aka ce wai laifin daɗi ƙarewa, iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin baƙinmu da kuji muryoyinsu, Hajiya Maryam da Mahajiya Hafsat, sai kuma abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku, ni Khadija Ahmad Rufa'i nake cewa Allah ya sa damu da alkhairinsa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa dake zuwa muku kai tsaye daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a jira rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan yammaci akwai shirin ra'ayin malamai, akwai shirin amsoshin takardun ku da ma na wasiƙun masu sauraro. Amma kafin nan bari mu fara da labarin duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
1: Sojojin Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutanen da Boko Haram ta sace. Sabon harin Beirut ya ƙara ruruta rikicin gabas ta tsakiya. Zelensky ya gana da shugabannin Turai kan yakin Rasha. Isra'ila ta kai hare-hare a kudancin birnin Beirut na Lebanon duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sabunta kwanaki kaɗan da suka gabata, lamarin da ya janyo mutuwar mutum biyu tare da jikkata wasu da dama. Gwamnatin Isra'ila ta ce ta kai harin ne a matsayin ramuwar ganya kan hare-haren da kungiyar Hezbollah ta kai arewacin Isra'ila, yayin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya jaddada cewa ƙasarsa za ta ci gaba da matsa lamba har sai ta tabbatar Hezbollah ba ta zama barazana ba. Sai dai Iran ta yi kakkausar suka kan harin, tana zargin Amurka da baiwa Isra'ila damar ci gaba da kai hare-hare a Lebanon duk da kokarin sasanta rikicin. Kakakin Majalisar Dokokin Iran Muhammad Baqir Ghalibaf ya yi gargadin cewa ci gaba da harin da kuma matakan takunkumin Amurka kan Iran na iya sa sansanonin Amurka da kadarorin Isra'ila a yankin su zama halastattun wuraren mayar da martani. Wannan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kokarin yarjejeniyar rage tashin hankalin da ke tsakanin Iran, Isra'ila da kuma Hezbollah, duk da cewa rikicin na ci gaba da barazana ga zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya. Akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu a hare-haren Isra'ila da aka kai a zirin Gaza a yau, duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kwashe watanni ana aiwatarwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Ma'aikatar kare fararen hula ta Gaza da asibitoci sun ce hare-haren sun afku ne a wurare daban-daban. Wani hari da aka kai kusa da makarantar Al-Buraq da ke birnin Gaza ya kashe mutane 4, yayin da wani harin da sojojin saman Isra'ila suka kai kan wani ofishin 'yan sanda wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 5 tare da jikkata wasu mutum 17. Asibitin Nasser ya ce wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Har ila yau rahoto daga asibitin Al-Aqsa ya ce sojojin ruwan Isra'ila sun harbe wani masunci har lahira a yankin Deir al-Bala. Tun bayan fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a watan Oktoban bara, ɓangarorin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da zargin juna da karya yarjejeniyar. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce sama da Falastinawa 960 ne suka mutu a wannan lokaci, yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta rasa sojojin ta 5. Har yanzu dai tattaunawar kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya na fuskantar tangarɗa, yayin da rikicin ke ci gaba da ɗaukar rayuka a yankin. Rundunar sojin Najeriya ta sanar da ceto mutane 160 da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su a kudancin jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. A cikin wata sanarwa, rundunar ta ce an gudanar da aikin ceton ne a tsaunukan Mandara, wani yanki da ake kallo a matsayin sansanin mayakan Boko Haram. Daga cikin waɗanda aka ceto har da yara da aka sace daga al'ummomi daban-daban na jihar Borno. Sai dai kakakin rundunar Haruna Sani ya ce jarirai 2 sun rasu sakamakon gajiya da wahalhalun da suka sha a lokacin da suke tsare da kuma kalubalen da ke tattare da yankin tsaunukan. Ya kara da cewa an kai sauran waɗanda aka ceto zuwa wurare masu tsaro domin samun kulawar lafiya da ba su tallafin jin kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin da ya daɗe yana addabar arewa maso gabashin Najeriya ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyin jama'a da muhallansu. Tukar da ya ku sha'afa kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce tattaunawarsa da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer, shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz za ta tayar da hankali kan ƙarin tallafin tsaro ga Ukraine da kuma ƙarfafa kariyar sararin samaniyar Turai. Zelensky ya bayyana cewa dole ne ƙasashen Turai su kasance cikin duk wata tattaunawar samar da zaman lafiya tare da kasancewa cikin shiri wajen fuskantar barazanar tsaro da ke tattare da yakin da ake yi da Rasha. Ya kuma godewa Burtaniya da sauran kawayen Ukraine saboda tallafin da suke bayarwa. Ina mai cewa hakan na taimakawa wajen kare rayukan jama'a da kuma ƙara matsin lamba ga Russia. Taron na zuwa ne a daidai lokacin da wani harin jirgin sama marar matuki na Russia ya lalata wani wurin adana tarkacen makamashin nukiliya a yankin Kyiv kusa da tashar nukiliyar Chernobyl. Jami'ai sun ce an kashe gobarar da ta tashi cikin hanzari. Zelensky ya yi alwadai da harin, yana mai cewa alama ce ta karfin hali da Russia ke nunawa. A gefe guda kuma shugaban Russia Vladimir Putin ya yi watsi da tayin ganawa kai tsaye da Zelensky domin tattauna batun kawo ƙarshen yakin. ‘Yan ƙasar Armenia sun kaɗa ƙuri'a a zaɓen ‘yan majalisa da ake sa ran zai tantance makomar dangantakar ƙasar da Russia da kuma ƙasashen yamma. Prime Minister Nikol Pashinyan tare da jam'iyyar sa mai mulki na neman sabon wa'adi domin ci gaba da kusantar tarayyar Turai tare da ma rage dogaro da Russia. Pashinyan ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da ƙarfafa demokradiyya da batun ‘yancin kai. Yana mai bayyana tarayyar Turai a matsayin babbar abokiyar haɗin gwiwa wajen kawo sauye-sauyen siyasa. Sai dai Russia ta nuna rashin jin daɗin ta da wannan sabon salo, inda shugaba Vladimir Putin ya yi gargaɗin cewa Armenia ta yi taka tsantsan wajen kusantar tarayyar Turai, yana mai kwatanta lamarin da abin da ya faru da Ukraine. A gefe guda kuma jami'an tsaro sun kama wasu 'yan adawa bisa zargin sayen ƙuri'u kafin zaben, zargin da suka musanta. Masana dai na hasashen cewa jam'iyyar Pashinyan za ta yi nasara yayin da sakamakon farko na zaben ake sa ran fitowarsa bayan kammala ƙirgiren ƙuri'un. To iyakacin abin da ya sauka kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Ai sauraro lafiya.
0: DW ra'ayin malamai.
2: A wannan lahadin 6 ga watan Yuni ake cika kwanaki 100 da soma yakin da aka fara tun 26 ga watan Fabrairu tsakanin Iran da haɗin gwiwar ƙasashen Amurka da Isra'ila kafin Lebanon ta shiga faɗan daga baya. Har kawo yanzu dai babu wani kyakkyawan sa rai na kawo ƙarshen yakin. Sakamakon yadda a baya-bayan nan ƙware-ƙware rejejene zaman lafiyar da aka cimma ta wargaje, ganin yadda ake ci gaba da yin ɗauki ba daɗi a fagen daga. Duk wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Donald Trump ke fuskantar matsin lamba daga cikin gida na a kawo ƙarshen yakin. Shin ina mafita ga wannan tashin hankali? Yaya kuma makomar yankin na gabas ta tsakiya za ta kasance da ma ƙasashen yankin Gulf? Wannan shine maudu'in shirin na wannan makon, waɗanda muka gayyato akwai Muhammad Kaddam Sadiq Isa mai yin sharhi a kan al'amura daga Dubai. Sannan akwai wakilinmu na yankin gabas tsakiya da ke a birnin Alƙahira na ƙasar Masar, Muhammad Yaya Azare. Tare da ni kuma akwai Abdulrahim Hassan, tare za mu tattauna a kan wannan batu. Malamai barkanku da warhaka, kuma muna godiya da kuka amince a tattauna da ku a cikin wannan shiri. Mahmud Yaya Azare, zan soma da kai. Takamaimai wani hali ake ciki a yanzu a wannan tashin hankali da ake ci gaba da yi a tsakanin Isra'ila da Lebanon, Isra'ila da Iran da dai Amurka da sauransu?
3: Wato, abin da za a iya cewa a taƙaice a yanzu shi ne lokacin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hari ƙasar Iran. Dama sun ce muradinsu shi ne samar da sauyin gwamnati. To amma su abinda suke nufi da sauyin gwamnatin shi ne a samu gwamnatin da za ta zama 'yan amshin shatansu. To sai dai aka san haka, abinda ya faru shi ne a yanzu ƙasar Iran ta kasance a ƙarƙashin masu mulkin da suke da 'yan ganika shenin aƙidar kare juyin jihalin musulunci na Iran, waɗanda sun yi ba baki riba a harkar tsaro kaɗai ba, har ma da kusan harkar tattalin arziki da zamantakewa da komi na ƙasar, wanda har ma sun yi kusan su mai da shugaban ƙasar a Masoud Pezeshkian a matsayin shugaban jakanayika. Wato da faru da mutane suna tunanin cewa tsatsauran ra'ayin riƙau na su waɗannan sabbin jagororin ƙasar Iran ɗin da suka bayyana a yanzu zai iya sa ya tunzura Amurka da Isra'ila su yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima wajen kaiwa ƙasar ta Iran hare-haren a yi ta ƙari da za su iya ragargaza ƙasar baki ɗaya. To amma sai dai abin da ya bayyana a zahiri shi ne jajircewar da suka yi a kan ra'ayinsu na riƙau da kuma irin kishin da suke da shi na cewa sai sun kare juyin jihalin musulunci na ƙasar ta Iran ya jawo suka dinga nuna turjiya da jajircewa a tattaunawar da aka dinga yi. Idan ka lura za ka ga tattaunawar da aka yi a tsawon kusan watannin nan ana tattaunawar a yawanci kasar Iran ita ce wacce take fatali da galibin abubuwan da ake kawowa a daftarin tattaunawar. Saboda tun farko muradinta da bukatunta ta kaddama na farko ko daya bata yadda ta sadantar da kuɗi daga cikinsu ba. To wannan ya sanya cewa ƙasar ta Iran a yanzu ta zama alaƙaƙai ba ga Amurka kaɗai ba har ma ga ƙasashen yankin gabas su suke baki ɗaya.
2: Kaddam Sadiq Isa a baya-bayan nan faɗan ya ƙara faɗaɗa bayan da Lebanon ta shiga. Kuma yanzu haka Isra'ila tana riƙe da wasu manyan wurare masu muhimmanci a Lebanon ɗin. A yarjejeniyar da aka cimma a baya-bayan nan Lebanon ta ce ba ta da masaniya kuma babu magana ta shiga dole sai Isra'ila ta fice daga waɗannan wurare.
4: Ba sabon abu ba ne a Lebanon. Lebanon ba ta cikin wannan dambarwar a matsayinta na gwamnati. Akwai kungiyar Hezbollah da take Lebanon wacce take ita kuma kungiya ce wacce ba ta wakiltar gwamnatin Lebanon tana wakiltar ƙasar Iran ne duk da su din ƴan Lebanon ne. Yau amma umarni da hani da siyi da kwasiyi daga Iran yake zuwa mata. Kuma kungiya ce wacce gwamnatin Lebanon ba ta yadda da ita ba a yanzu kuma ba ta amince da ita ba kuma tana adawa da ita da abin da take yi. Ba abin da yake faruwa kawai shine tana da karfin da ya wuce karfin gwamnati ne ta fuskar soja kenan nake nufi. Sojojinta da makamanta da sauransu sun fi karfin sojojin Lebanon ma ita kanta. Kamar dai yanda tsarin Iran yake a kowace ƙasa a duniya tana buƙatar musulmi ba tana buƙatar samar da kungiya wacce take ɗauka da makami wacce tafi ƙarfin gwamnati. Safucin nasara a Lebanon akan kowace ƙasa a duniya kungiya ce wacce gwamnatin Lebanon ba ta yadda da ita ba kuma abin da take ba ta yadda da shi ba. Matakin da take ɗauka ba da sunan gwamnatin Lebanon take ɗauka ba da sunan gwamnatin Iran take ɗauka. Domin yanzu halin da ake ciki Isra'ila da tun ba ta cikin Lebanon. Aka zo magana yanzu ta shigo bangaren kudancin kasar. A kudancin kasar ana magana cewa kada ta wuce akwai wata ƙorama ta litani kada ta wuce yanzu dai magana ake ta daftake da babban birnin Lebanon ma'ana ya sunansa a Beirut. A magana ta yiwuwar yawa ita Isra'ila a magana ta yiwuwar mamaye kasar miliyoyi ko dubban ɗaruruwan mutane suna ta hijira daga kudancin Lebanon saboda Isra'ila kullun tana bada kafin ma ta kai hare-hare kamar yadda take faɗa tana ba su notice cewa su tashi daga gari kaza daga ƙauyuka kaza mutane dubunne suna mutuwa ana sa dubunne a uku.
2: Abdulrahim Hassan yanzu haka ƴan majalisar dokoki na Amurka sun kaɗa ƙuri'a na takawa Trump birki a wannan yaƙi da yake yi da Isra'ila. Wannan wata alama ce ta farkon nasara da kake gani na cewa za a bi hanyoyin doka a taka masa barki a yakin nan da ake yi?
5: To, za a iya kallon abunta wannan fiska Abdulrahman, saboda a halin da ake ciki idan har sai yanzu ita majalisa za ta fara tunanin ɗaukar wannan mataki sai aza ayar tambaya. Ana neman watanni uku kenan yanzu da fara wannan yaƙi me yasa ba su ɗau irin wannan mataki tun a baya ba. Ni zan iya ganin cewar yanzu Amerika da su 'yan majalisun gaba ɗaya za a iya cewa sun ga uwar bari idan har za mu yi amfani da wannan kalmar in ba ta yi tsauri ba. Saboda ana maganar cewa
2: nasara ta gagara kake ganin dole a koma sulhu.
5: Kwarai da gaske. Baya ga haka ana maganar kusan biliyan 30 Amerika take asara tun da aka fara wannan yaƙi wanda masana alƙaluma sun ce an kusa kai da kamar dala biliyan 1 da suke kashewa akan harkar soji kadai a kowace rana.
2: Ana asara sosai.
5: Kaga za a iya cewa ta wannan bangaren asarar da ita Amerika ta yi ya sa dole su fara wannan tunani na dakatarwa ta bangaren doka. Na biyu, a cikin watanni uku da aka fara wannan yaƙi kamar yadda Dr. da shi Kaddam ya yi bayani. Matakin farko da ita Amerika ta gaya duniya da take son ta cimma a wannan yaƙi na Iran shine sauyin gwamnati. An ɗauki wannan lokaci babu alamar sauyin gwamnati.
2: Babu
5: shi shugaba Trump kullum yana saɓa da baka. ya ce yana fatan shi sabon jagoran addini zai zama mutumin da za su yi aiki da shi. A'a, yana son a sauya gwamnati, har yanzu babu alama. Bugu da ƙari, a yadda ake tafiya yanzu, tasiri da girman Amerika yana faduwa ne a idanun duniya, saboda babu yadda za a yi da a yi tunanin Amerika ta nuna yatsa a kan kowace ƙasa kamar Iran a ce ba ta cimma nasara ba. Duk abubuwan da suka faɗa babu wanda ya tabbata har izuwa yau. Kaga kenan, su suna da zaɓi majalisar Amerika na cewar ko su taka wa Trump birki shi ya ji kunya shi kaɗai, ko kuma su bari mutuncin Amerika ta zuba ƙimarta ta ragu a idanun duniya a nan gaba. Kaga duk wani abin da ake maganar cewar ana son a taka wa Iran birki akan harkar makamashin nukiliya, dama ake sake bata na tasbullo da sabbin dabaru na yadda za ta kera sabbin makamai masu hatsarin gaske, amma yadda ba lallai ita hukumar IAEA ta iya cin masu a ina suke kyarawa ba. Kaga yanzu hankalinsu yana wani wuri, okay, to dole in har an iya gane cibiyoyinmu da aka barnata, to yanzu idan za su kera a ina za su je su yi, yaya za su yi su kera su ba tare da an iya gano su cikin sauri ba? Wannan ma wata nasara ce, kuma faduwa bangaren ita Amerika da kuma Isra'ila. A baya-bayan nan mun ga yadda baraka ta kunno kai tsakanin shugabannin guda biyu, Trump da shi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, har ya faɗi kalma ɗaya na cewar idan ba dan shi ba da yau ba a maganar Isra'ila. To me zai faru yau idan wata gwamnati ta zo Amerika wanda ba ta goyon muradin Isra'ila akan yankin gabas ta tsakiya? Saboda haka suna da kamar kawai Iran ta zama kadangaren bakin tulu a halin da ake ciki yanzu, dole su yi amfani da wannan doka su taka masa birki domin su tsira da mutuncinsu koda a nan gaba.
2: Mahmud Yaya Azare, a cikin Isra'ila

0: kafafuwarta ba tare da ta dogara da Amurka ba, duk da kasancewa sun san cewa karfin tattalin arzikinsu da ma rumbun makamansu kusan kwacakwam kaso 90 cikin 100 duk daga Amurka ne. To amma saboda adawar siyasa suna so su ingiza 'yan kasar su nuna cewa Netanyahu ya sayar da ɗewuci da kima da darajar ƙasar su a wajen Amurka, iya ya zama dan amshin shatanta, to suna so su take da wannan ne. Sannan da Allah kafin nan, wato akwai dan wani hanzari ba gudu ba da zan yi dangane da jawabin da takaddame. Lalle haka ne, wato Hezbollah a Lebanon kungiya ce wacce ta yi gaban kanta, wacce take a matakin da take dauka lalle ya saba da matakin gwamnati. Amma sai dai tsarin kundin tsarin mulkin Lebanon tun lokacin da bayan akwai yakin basasa da aka yi a ƙasar, akwai wata yarjejeniyar da aka yi da suke ce mata yarjejeniyar Daifa. To tun a wannan lokacin a birnin Daifa na Iraq na Saudiya aka ce wannan yarjejeniyar tsakanin 'yan ƙasar Lebanon bayan sun yakin basasa, suka tsara cewa mulkin ƙasar za a raba shi ne tsakankanin ƙungiyoyi uku na al'ummar ƙasa. Shugaban ƙasa ya fito daga cikin kristoci 'yan ƙasar, prime minister ya fito daga cikin 'yan sunni, shi kuma wannan shugaban majalisar dokoki ya zama ɗan shi'a. To saboda haka hatta a yanzu 'yan shi'a suna daga cikin wani ɓangare na gwamnatin Lebanon, sannan akwai wasu jam'iyyun siyasu daga tsiraru da suke goyon bayan su akan cewa dama magana biyu ce, shin ya za a yi mu kwaci kanmu daga makwabciyar Isra'ila wacce a kullun take kokarin ta mamaye mu, wanda kuma ta taba mamaye mu ma, saboda Isra'ila a tarihi ai ta mamaye kasar Lebanon. 'Yan Lebanon ne, 'yan Hezbollah din ne suka dinga katta, suka tsada da kayar baya, har suka tilasta Isra'ila ta fice daga cikin Lebanon a shekarar 2000.
1: Ita ta kwace su
0: daga mamayar Isra'ila, ta gane. To saboda haka har yanzu a kasar Isra'ila, a cikin kasar Lebanon, akwai mutanen da yawa 'yan sunni ne da kristoci da suke goyon bayan Hezbollah akan cewa babu abin da zai 'yanta Lebanon daga Isra'ila face ta da kayar baya da amfani da makami.
1: Adam Siddiq, wannan rikici an shakarawa tsakanin Hezbollah da Isra'ila tun lokacin nasarar Allah kafin su kashe shi. Yanzu ana magana a yi sulhu. Wani abu ne da kake gani zai taba yiwa tsakanin su Hezbollah da Amerika, da kuma na ganin cewa an kawo ƙarshen har-haren da suke kaiwa Isra'ila su Lebanon din?
2: Hezbollah fa ba ta da ta cewa akan abin da ya shafi wannan yakin. Saboda in ba Iran ce ta ce mata a dakatar da yaki, ba za a iya dakatar da shi ba. Hezbollah kuma ba ta wakiltar.
1: To amma an cin mai yarjejeniya kware-kwareya. Amma Hezbollah din ta ce ba ta da masaniya akan wannan yarjejeniya, ita ba ta ma amince da ita ba. Ta ci gaba kuma da kai
2: kamar yadda ka san shi kansa yakin Iran din ne. 'Yan siyasa koyaushe a ƙasar na shugabanci suna ba da kamar ka ce bayanai masu karo da juna, ko a ita kanta Iran din tun da aka fara yakin, ai shi wato media ta yaki ba saɓanin yadda mutane da yawa suka ɗauka. Shi a ƙa'ida in ba abin da ka ga ya tabbata a ƙasa ba, ba a yin magana akan su har a ɗora yin sharhi. Kowane ɓangare yana faɗan abin da yake so a wani lokacin da yake so, kuma ya ga wani ɓangaren daga ciki ya saba daga ciki. Yanzu kamar Iran ɗin kanta, me yasa har ake ganin akwai kamar a ce rabuwar kai tsakanin shugabannin? Saboda wani lokacin shugaba ɓangare kaza zai ce kaza, wani ɓangaren ya musa ya ce a'a. Shi ma waɗannan duk a cikin wannan tsarin yake. Amma dai a dunƙule, tun da ba rigima ce ta fara da wannan yaƙi na Iran ba, ma'ana ana rufe rigimar Hezbollah. Rigima ce tsohuwa a dunkule, ko ma dai menene tana da alaka da mai Iran ta ce ko kuma mai Iran ta ce kar'ayi. Ungiyar Hezbollah kuma ba ita ce take wakiltar a kota ta 'yan shi'a ta kasar wannan ba, ta kasar ya sunanta ta kasar Lebanon ba. 'Yan shi'a da yawa, har shugaban ɓangaren shi'a din kansa a 'yan siyasar kasar kamar Nabih Barri baya goyon bayan abin da suke yi. Saboda haka su wata kungiya ce wacce take da alaka da abin da ake cewa wilayatul faqih. Akwai 'yan shi'a da yawa a Lebanon wanda ba su da wannan aqidar, ma'ana aqida cewa su 'yan Lebanon ne, amma loyalty din su da biyayyar su tana ga shugaban Iran.
1: A takaice, ya kake ganin za a iya bin hanyoyi mafi kyau na ganin cewa an dakatar da wannan yaƙi wanda ake tafka mummunan asara a kan shi

0: a gaba ta tsakiya da ma duniya baki daya.
1: To shi kawo wannan abu ne too idealistic kai tunanin cewa akwai wani kamar ka ce wata layin zana ko wani abu da za a ce gashi cut da an yi amfani da shi an daina. Magana ce ta siyasar duniya da ba zai yiwu ka ce ga wani bangare da 100% shi yake akan gaskiya, wani bangare kuma kamar a ce fari da baki ba. Kashi 85 cikin 100 na hare-haren da Iran ta kai daga fara yakin nan zuwa yau akan kasashen Laraba ya sauka ba akan Isra'ila ba. Kashi 15 da kadai ya sauka akan Isra'ila. Saboda haka ba yaki ne da yanda ake tunanin cewa wai
0: Isra'ila ba wadannan kasashen Larabawan su ai suke da sansani na sojojin Amurka kuma ita Iran din tana cewa tana mayar da martani ne akan Amurka.
1: To ai shine ai sansanin sojojin da ina wanda ake kaiwa din a garin muke fa muna ganin inda ba mabuman suke sauka. Ko jiya wanda take cewa wai kuskure aka yi harin America ne ikai kan airport din Kuwait. Ai kowa ya ga bidiyon. Garuruwa akan garin al'umma ne akan kasashe akan kamfanoni akan hanyoyi akan gari ka ajiye maganar wani wannan wani cewa waye daga sansanin sojan Amurka take so ta bi me yasa bata kai sansanin sojan Amurka da yake Pakistan ko yake Turkiya ko yake kusa da ita akwai kasa kusa da ita Azerbaijan wannan sansanin sojan Isra'ila ma nan yake
0: amma an yi tunanin
1: sansanin soja a wata kasa
0: an yi tunanin cewa Amurka za ta gama rasu cikin lokaci kadan amma kuma gashi abin wankin hulla ya kai su dare su
1: wannan haka yake amma yake musamman a lokacin da ake iya harba makamai daga nesa zuwa wata kasa bayan yaki ne na takobi kamar na dawa to amma duk da haka ka kalli me ya faru yanzu duk abin da ake magana a Iran da waye da sauransu da abubuwa tunda ake a tarihi ka taba ganin kasar da a cikin kwanaki kadan aka ruguje shugabannin ta kashi 1 2 3 gaba daya a lokaci daya ka taba ganin kasar da aka kawo karshen sojojinta na sama ya zama gaba daya ba ta da kujirgi kwaya daya na soja da yake iya tashi ba ka taba ganin kasar da a cikin kwanaki aka kawo karshen sojojinta na ruwa gabaki dayan sa ba ta da wani tsari na jirgin ruwa na yaki in ba waɗannan fast boats din wayannan ɗan jiragen da suke gudu da bindigogi a kansu ba
0: kana nufin Amurka ta kawo ƙarshen sojojinsu da dakarun su komi
1: kwarai da gaske ka tabbata ina suna sojin ruwa ko sojojin ƙasa ko sojojin sama ai babu su an ga bayan su
0: to amma
1: da suke fada sama da jirgin ruwa 158 a garkashin ruwa yana garkashin ruwa
0: to amma a kaidance
1: jirgin sama yanzu kwaya daya da irage duk an rushe su
0: kadam a kaidance in ka ci yaki ta haka kai karfi ta ko ina ba sai kai sulhu ba dole ka aza dokarka amma kuma Amurka tana neman sulhu
1: a kana magana ne da gwamnatocin da kullun take kamar yadda aka yi magana a baya a cikin shirin akwai magana ta abin da ya shafi matsin lamba daga ita kanta gwamnatin Amurka da kuma kawayenta da suke wannan yankin wanda suke so yakin kada ya dore matsin lamba na ƴan siyasa Amurka musamman waɗanda suke fuskantar a zaɓe na ƴan majalisu a watan Nuwamba dan shine dalilin ka dauka wai kin yakin ne yasa suka dauki wannan matakin
0: Abdulrahim Hassan wannan yaki da ake ya haddasa babban cikas a fannin tattalin arziki musamman akan wannan mashige na Hormuz idan abubuwa suka ci gaba da lalacewa ba karaman ta'adi bane za a ƙara haddasawa duniya musamman akan wannan safara na kayayyaki da kibin wannan mashige kana ganin a gaba abubuwa idan suka lalace ba za su shafi Afirka fiye da yadda aka suka shafi kasashen Afirka a wannan rukuni na farko na yakin nan da aka yi
2: to gaskiya kaga tun ba ai zurfi ba ma wato duk masana da ke bibiyar wannan rigima sun tabbatar tun ana watannin farko ko kwanakin farko na yakin duk duniya babu waɗanda suka wato ɗanɗana kudar su fiye da su Afirka ɗin misali idan ka cire su karan kansu manyan actors din wato manyan kasashen da abun ya shafa saboda kaga an yi maganar kaso kusan 90 ko fiye da haka na taki da kuma sauran sinadaran noma na zamani da su carbon ɗin da ake magana duka su Afirka an yi dogaro ne kacokan daga wanda yake fitowa daga wato wannan mashigi na Hormuz saboda haka ana maganar kuma foreign reserve na harkar mai mu ne kadai har yanzu babu wani tanade da aka yi na kota kwana kaga lokacin da aka fara rufe wannan mashigi mu an lura ba mu da komai komai da ka sani shi yasa da aka ƙara komai yayi tsada ya shafi abinci da sauransu saboda haka iya zurfin da ko ci gaba da wannan yakin haka kuma iya wahala na nahiyar Afirka za ta fada ciki amma idan ana maganar solution kamar yadda ka tambaye kaddam ta ya za a kawo wannan solution din shine kaga maganar da yake ta kokarin ya nuna shine babu yadda za a yi a raba su Hezbollah da gwamnatin Iran wannan haka yake abin da shekar da muke so ya nuna kenan kuma tabbas haka ne saboda ko a baya bayan na yarjejeniyar da ta rushe tsakanin su da Amerika da wannan yarjejeniyar tsagaitota su Iran sun fito sun ce muddin Isra'ila bata daina kaiwa Lebanon Hezbollah hari ba to babu maganar yarjejeniya me wannan yake nuna wato yar aikin ta ne kenan kai tsaye sannan su ma duniya ta yadda cewar kamar TV ne da remote duk wani motsin su yana samuwa ne daga cikin Iran kaga kenan idan har ana son a cimma wannan mafita maganar na dindindin ni ban yadda da wannan ba ba za a taba samu ba a wannan halin da ake ciki ta siyasar duniya kamar yadda sauran malamai suka bayani musamman kaddam sai dai ayi yarjejeniyar tsagaita wuta duk kuma kasar da ta yadda ayyar jajjana tsagai ta wuta misali na shekara 1 ko wata 6 ko wata 3 wallahi akwai abin da ta kunsa kawai tana son ta cimma wani manufanta ko na sake farfado da abin da aka mata asara ko kuma na sake dabaru amma maganar a cimma jajjana na illa masha Allah in dai ana yin siyasar duniya
0: da wuya a kaddam a ƙarshe ya kace ganin makomar hudda ta kasashen Larabawa da Iran da ma wato bangaren Hezbollah da makomar zaman lafiya a yankin gabas tsakiya
1: to Larabawa da Iran kam tsami ne gaskiya bayan da ya biyo bayan zaman lafiya na wadannan lokaci na wasu 'yan shekaru na farko dai ta sun ga abin da ya faru ta yi yaki da su a daidai san da take tana yaki da Iran kuma wannan karin haske da nake so nayi makaman da ta habu a kasashen Larabawa alhamdulillah kashi 95 cikin 100 gaba ɗaya babu wanda ya sauka wannan tsarin da ake magana na patriot ba wanda bai ci nasara kade shi ba sai dai kawai kamar yanda ka sani ko da an kade shi dole zai fado amma dai kashi 95 idan ka duba kowane irin bincike mai zaman kansa a duniya zai baka daga kashi 90 zuwa 95 na cin nasara kade su gabaki ɗayan su so kuma makamai ne na ƴan kasashen na yaran su da sojojin su da makamantan su sannan ta bangaren abin da ya shafi kasashe ita Iran ita take amfanuwa da su yanzu ka dauki Dubai tun zaman da Iran take na shekara da shekaru da ake mata takunkumi a Dubai ake amfani da bankunan Dubai da kamfanonin Dubai wajen yin dabarun shigan mata da kudin kasashen waje da taimaka mata wajen kaucewa takunkumin Amurka da mu'amalolin da bankin duniya bankunan duniya yanzu wannan an kawo karshen sa gaba daya duk kamfanonin da suka shafi Iran a UAE yanzu an rufe su da bankunan su da komai da komai kaga wa yake tutuwa dama alaka su ita take amfanuwa da su kamar yanda take da manyan kamar kace abubuwa a ƙasa sauran kasashen Oman da UAE nan gaba da in general da makamantan su saboda haka kuma yanzu halin da ake ciki yanzu har ita kanta a Hormuz din a mashigar Hormuz ita Iran ita ta fi kowace ƙasa tutuwa saboda su waɗannan kasashen tun sun samu wa kansu mafita kasar Saudi Arabia yanzu ta gaba ta yammacin kasar take fitar da man fetur kamar da ita ma nan a daidai da Larabawa da Oman ba ta bi yanzu ta wajen ita kuma Amurka ta sa mata takunkumin da ba abin da yake shiga zuwa cibiyoyin ta na port na cibiyoyin ruwa da tashoshin ruwa kaga ita a yanzu a halin da ake ciki ko da a halin da ake ciki na Hormuz ita ce kasar da tafi ko ina tutuwa
0: ba sauraro da haka muka kawo karshen shirin na yau a madadin waɗanda muka tattauna da su a cikin wannan shiri Muhammad Kaddam Sadiq Isa mai yin sharhi akan al'amura daga Dubai da Muhammadu Yaya Azhar wakilinmu da ke a birnin Alkahira na ƙasar Masar tare kuma da Abdulrahim Hassan tare da ni a nan a studio a madadinsu su dukkanin su ne Abdulrahman Hassan nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
3: DW amsoshin takardunku.
4: Masu sauraro ciki muna dauke da bayani game da cutar koda Sulaiman Babo ya wuce muku sallama tare da tallafin yan uwa abokan aiki.

0: Adalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Jablab Joshua Ali ma'aikaci a Jami'ar Jos dake Jihar Plateau a Najeriya wanda ke neman tarihin Professor Mary Lar matar Margayi Salomon Lar tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a Jihar Plateau dake yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya lokacin jamhuriya ta biyu kuma wanda ya zama shugaban jam'iyyar PDP na farko domin samun tarihin Professor Mary Lar ga wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui daga Jos.
1: An haifi Professor Mary Lar a garin Lantan dake karamar kumar Lantan ta Arewa cikin jihar Plateau a shekarar 1935 kuma ta yi karatunta ne tun a karamin mataki na primary a garin Lantan har zuwa mataki na karatun da ta kai matsayin Professor a matakin karatun jami'a. Professor Mary Lar ta yi koyarwa a makarantun primary har zuwa mataki na ilimin Professor a jami'a a zamanin da take fagen ilimi a shekarun baya. Professor Mary Lar ta zama jakadiyar Najeriya zuwa kasar Netherlands shekarar 2003. Mai shekaru 90 da haihuwa a duniya, Professor Mary Lar ta haifi ƴaƴa hudu, uku daga ciki mata ne, ɗaya daga cikin ƴaƴanta namiji ne. Sun ko hada da Dr. Chelia Lar, Honorable Benny Lar, Dr. Deborah Lar, tare da Barrister Mandan Mark Lar, wanda shi ne namiji guda daga cikin ƴaƴanta, kuma Allah ya mishi rasuwa. A zantawanmu da ita ta ce ko da shike yanzu shekaru sun ja, to amma za ta iya tuna wasu daga cikin irin gwagwarmayar da ta yi a fagen ilimi, musamman ma yadda ta yi ƙoƙari wajen samawa ‘ya’ya mata ilimi da kuma ilimin makiyaya a shekarun baya.
2: Na godiya ga Allah da ya bani da rai har na iya na amsa tambayoyi a wannan shekaru. Ka san mutum da ya zama shekaru 90 zai iya manta da wasu abubuwa. Lokacin ne ina yarinya, iyayena suka ce me ta mace za ta yi da ilimi, ai ya kamata mace ta tafi aure ne kawai, makaranta ba domin ta bane, ni kuma ina so. Sai mamana ta ji daɗin ganin yadda nake damuwa kullum ba, ta ɗauke ni ta kai ni gida don da a nan Jos muke, ta kai ni gida na je na shiga makaranta. Da na shiga makaranta nan na shiga koyo, na yi wannan koyo da gaskiya har aka gama. To sai muka je gindiri, da muka gama a gindiri, da na gama komi, na gama da degree na nayi PhD. To da na gama da makaranta sai gwamnati Arewa ta ba mu ayyuka muna koyaswa. Na yi aiki a Capital School Kaduna, na yi aiki a Shanda inda na bude secondary school don yan mata, haka kuma na aiki a Soba Shanzaria na bude makaranta don yan mata. To da na yi wannan muna tafiya sai ga mu har muka zo muka zama mai gida na ya zama gwamna. To kafin ya zama gwamna sai yana campaign a ƙauyuka, sai ya gaya masu Fulanin Dorowa can, ya ce in kun zaɓe ni zan ba ku karatun makiyaya. Sai na ce a'a, kaga iri yadda zan iya yin wani abu kenan. Na ce a kawo min mutane daga ƙauyukan ku Fulani da suke Fulani da suka iya sanin wani abu, ina so in karanta da su. Da aka bani wannan na wayan aiki shine sai na fara da training mutane daga inda Fulani suke, muka yi musu training a abubuwan da za su koya, a koyar da karatu, a koyar da sanin shanukai, lura da su da abin da ya fi su kyau, a kuma nemi hanya inda za a iya a sa su zauna su yi kiwonsu ba tare da wani wahala irin aje ana faɗa an je an shiga gonan wani ko aje ana kisan juna don wani abu. Muka ce wannan za mu raba faɗa a sa musu inda za su huta su yi aiki su koyi karatu. Suka ce ga abin da suke so, sai muka rubuta muka fara training. Muka yi training na malaman na tafiya daidai fa, sai kuma abin ya zo ya rugurguje bai zama irin wanda muka sa rai.
3: Matsayin kina wanda kika ga jiya, kika ga shekaran jiya, gashi kina ganin yau, ta ina za a kawo ƙarshen wannan damuwa na rashin zaman lafiya musamman a sassan Najeriya baki daya?
2: Sai dukkanmu mun haɗa kai, sai dukkanmu mun yadda da juna, ayi abin da za a yadda da juna. Sai dukkanmu mun ce wannan hanya da aka bi ba daidai ba, ana mutuwa, ba a samun amfani. Wanne za mu yi yanzu? Gwamnati suna da lajashi, wato su ne gwamnati, su ne za su dauki abin wanda zai taimaki jama'a.
3: Kece mace ta farko a matsayin matan gwamnan mulkin farar hula a jihar Plateau, zuwa yau ana magana shekaru 90 da haihuwanki yau, ya kika ga siyasar da da siyasar yanzu?
2: Siyasar da muna nan zaune a ƙauyukan mu, da ka san muna karkashin mulkin Turawa ne, ka san da ba wuta ma da yawa a ƙauyuka, ba ruwan famfo, ba asibitai da yawa, ba ma asibiti sai da ƙyar aka sami wani clinic, ba abin zaman yanzu yanda muke jin daɗin zama, babu hanyoyinmu, wai to amma gashi an sami waɗannan, amma kuma ba zaman lafiya. Kai in ka ganmu da junanmu, ba ka san wannan musulmi ne, wannan krista ne ba, ba za ka san wannan angas ne, wannan tarok ba, ba za ka san wannan bahaushe ne, wancan wani mutum daban, ko kamar a ce yarbawa ko ibo ko wane ne. Dukanmu muna nan a mun rungumi juna.
3: Kin yi ambasada? A ina kika yi ambasada?
2: Na yi ambasada a can Royal Kingdom of the Netherlands, can kasan Dutch, ko me ake kiran su nan?
3: Kasan Netherlands kenan.
2: Kasan Netherlands, yawwa. Na yi shekara kusan uku da su. To kuma a can na koyi abubuwa da dama, wanda na dawo nan kuma na tun dudduba, kuma akwai irin taimakon da na bayar zuwa nan Najeriya, sai na duba kaga mutane can Sokoto akwai wani cutan da gingirin din nan wanda yakan ci baki yayyawa so. To da na isa Netherlands, waɗansu suka zo suka same ni, suka ce to su da suna aikin asibiti, likitoci ne a Sokoto, amma da wani daruwa me ya faru musu, suka koma gida, suka bar wannan aiki, ga wannan ciwo kuma yana taba zuwa. Suka zo suna taimako, kamar yadda Allah ya taba zuciya na, ya taba zuciya na, ya taba su haka, suka ki barin wannan abin, sai da na nema musu hanya, suka sake dawowa Nigeria a Sokoto, har suka nuna mana hotunan waɗanda ga sunan da baki ya cinye, har yana so ya ci hanci ma, sun je sun gyara, suka bani hotuna, har na sa wani a takardar da na rubuta, na ji daɗi, na yi murna. Sai kuma kutare, da akwai kutare da yawa a ƙasar nan, kutare sosai. To da na je a Netherlands, muka fara sabuwa da gwamnati, sai muka ci aya, aka yi magana akwai wani wuri kusa da Zaria da ake aka sa kutare ne, su Dutch su suka yi wannan wuri, su suka gina wuri, har mutane daga other parts of Africa suna zuwa.
3: A zamanin da kuka yi gwamnati a baya da marigayi Chief Solomon Lar, an samu zaman lafiya a Plateau, yanzu gashi ana samun tashi-tashin hankula, wani shawara da ke barwa gwamnatin Plateau da ma hukumomi?
2: To shawara ne zai zama na uwa, ba wai wata mai expertise wadda ta san wani abu ba, na uwa. Babban abu shine na farko su yi hanyar da zai kowa zai rungumi Allah a zuciya, su ma ba su nuna bambanci ba, su waɗanda suke mulki ba su nuna bambanci ba, su karɓi su rungumi kowa. Ka lura da maganar Solomon Lar, ai kowa ya zo ya yi mulki a cikin gwamnatinsa, ya kawo koda kai wani iri ne, kuma development ya shiga ko'ina, ko kai wani, ko ka zaɓe shi ko baka zaɓe shi ba. To amma yanzu sai ka ga wani ya je yana neman nasu kawai. To in ana kana ji da naka kawai, to gaskiya sauran za su ji a ina na mu mai na za mu samu leader, mu ma muna so mu sami namu. To kaga in an yi irin wannan ba zaman lafiya, sai ka zauna da zaman ƙauna ga kowa, ka bar jin maganganu da yawa da za su sa ka yi tuntuɓe ka, ko son kai yayi yawa, son kai ba ta da amfani. In ka fi son naka zuriya ko ka fi son naka ɗan uwa, dole waɗansu su ce to mu ba mu da mutum, mu ma muna neman mu sami namu sai a lokacin nan ne za ka same su da shawarwari su ma ka ji nasu ra'ayi in an yi abu ba a jin ra'ayin an ce democracy ba wai muna democracy wato gwamnatin jama'a don jama'a to jama'a ya kamata kuma a kawo su ciki a ji shawarwarin su menene suka ji su in kana so ka kawo sabon abu ka ji muryoyin jama'a din to amma sai ka ga gwamna ya fito da wani abu shi kadai ko kuma leaders su fito da abu su kadai ba su ji ra'ayin mutane ba da yawa ba yakan kawo kasawa
3: wani abu ne ba na ki taɓa mantawa da shi ba professor ne yake ambassador ce yake matan gwamna ce yake wani abu ne ba za ki taɓa mantawa da shi ba a rayuwanki yau a shekaru 90
2: makaranta maganar makaranta abin da ya dame ni a rayuwana kenan ka ba ni so in ji wani bai makaranta ba don nawa experience sai ina so kowa ya sami ilimi ya yantar da kanshi to ɗaya kenan to ina gani kuma a cikin rayuwa akwai wasu 'yan ƙananan abubuwan da mutum ya zama involved a ciki kamar makarantun da na buɗe. Na buɗe makaranta a Filgani, na buɗe makaranta a Lantan guda biyu, na buɗe ɗaya wanda yaran da kamar ba su iya cin gaba da makaranta ba drop out don dalilai daban-daban.
3: A zamaninku ana iya zuwa da jeep manya-manyan jeep a ɗauki matan gwamnoni ana sarin wi-wi-wi-wi kamar a lokacin ki an yi haka?
2: Sai ka gama su jeep na UNDP. Ko jeep na irin masu ba da taimako din nan in ka gani a ciki shi ne na zuwa aiki ne ina zuwa daji gamu da mutane da lokacin da nomadic education ya girma a Nigeria na kan je Borno can Maiduguri ina ta interview ma mutane to irin wannan jeep shi ne yake taimake ni shiga daji sosai cikin Borno irin ilimin nan muke so kuma ya shiga jikin Nigerians duka a ilimin da ina so wanda zai sa mutum ya yi abu da kanshi ya iya lura da kanshi da gidansa kada ya zama mai gudu bai iya lura da gidansa ba
0: Farfesa Mary Lar matar marigayi Salaman Lar tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a jihar Plateau da ke yankin arewa maso tsakiyar Nigeria lokacin jamhuriya ta biyu

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga Mr. Marcus John dake Usasa Zaria a jihar Kaduna a Najeriya, wanda yake neman bayani game da cutar koda da abin da ke janyo cutar. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Ibrahim Yakubu na Kaduna ya tuntubi Dr. Zainab Muhammad.
1: Shi wannan ciwo abu ne wanda yake iya harban koda, ka san kowane mutum koda biyu ke gare shi da Allah ya halicce shi da shi. To a kowane hali ya samu wannan koda, yakan iya ja masa matsaloli da dama, wanda ya hada da ciwuwuka ko wasu alamu da zaka ga mutum ya gani ya sun bayyana a jikinsa, har ta kai ga ya zo ya kasa fitsarin ya zama masa guba a jiki, ya kai ga mutum yana wahala sosai, wata rama haka ta kai ga rasa rai. To shi wannan ciwo ne wanda abubuwa da dama ka iya jawo shi. Muhimmin abu shi ne mutum, misali yana da hawan jini wanda ba a kula da shi, ya kai ga yana yawan hawa har ta zo taiwa ita wannan koda illa. Sannan kuma masu ciwon suga ma su ma suna tattare da wannan ciwo, suna iya samun shi, wanda shi ma an ba maganin ciwon sugan da wuri ba, ko kuma ana wasa da shan magani, ya kan iya taba koda. Shi koda halitta ne wanda aka yi domin ya tace abubuwan da jiki ba sa bukata, musamman ruwa da ya taru haka da abubuwa da jini ya riga ya tace. To koda yana ɗaya daga cikin halittar da Allah ya yi mana mu 'yan adam, ta yadda zai tace duk wannan datti ya fitar mana shi daga jiki, yadda ba zai zama mana wahala ko kuma illa a jiki ba.
2: To menene alamun ciwon wannan koda, doctor?
1: To alamun sukan fara a hankali ne, dan ba farar ɗaya yake faruwa ba. Na farko za ka ga mutum yana wasu alamu wanda zai iya zama alama na kowane irin ciwo ma, kamar yawan ƙaiƙayin jiki ko kumburi, ka ga mutum yana kumburin ƙafa, ciwon ciki da tashin zuciya da amai da gudawa da alamu dai irin wa'annan. Ko kuma ka ga jiki yana ƙuraje, suna fesowa mutum da sauransu. Amma ya fara ya ci gaba da tsanani, za ka ga mutum ko ya yawaita yin fitsari ko kuma ka ga fitsarin ya yi ƙaranci sosai. To wa'annan suna ɗaya daga cikin alamomi da akan gani in mutum yana ɗauke da ciwon koda, wanda kan iya jawo mutuwar koda gaba ɗaya har ta kai ga in mutum ba ya farga ba ya kai ga rasa rai.
2: To doctor, ta yaya yake yaduwa wannan cuta?
1: To cutar da farko dai kamar yadda na yi bayani, muna da koda guda biyu a jikinmu, ta hagu da ta dama, waɗanda ke da mazauni a wajen kwiɓi ko wajen gefen ciki ƙarƙashin haƙarƙari kenan ta baya. To a irin wannan hali za ka ga wanda ke ɗauke da ciwon baya iya tace dattin da ke jikinsa, akwai mahaɗan fitsari da ke haɗewa da shi koda. To duk wani cuta da zai taɓa wannan ɓangarori ko yawan shan magunguna barkatai haka da za su iya wa illa magudanar fitsarin ko mahaɗan fitsarin ko wajen koda, to yana iya yaɗuwa har ya taɓa koda ya jawo matsaloli.
0: Dr. Zainab Muhammad, likita a Kaduna da ke Najeriya. Masu sauraro, gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman wakilanmu Abdullahi Mai Dawa Kurgui daga Jos da Ibrahim Yakubu na Kaduna duk a Najeriya da sauran abokan aiki, Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
3: DW, wasiƙun masu sauraro.
4: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan lokaci. Da farko zan buɗe shirin da karanto wasiƙarka Yusuf Haruna Kariya Nijar, wanda ya ce samaman kama bakin haure 'yan Afirka mafi muni da hukumomin ƙasar Libya suke ci gaba da gudanarwa shi ne babban abin da ke damunmu. An kama mutane kuma ana ci gaba da kama mutane maza da mata da ƙananan yara. kuma ana tura su gidan yari a cunkushe waje guda maimakon a tura su kasashen su na asali tare kuma da sace kayan mutane da kudaden su wanda wannan shi ma a karan kansa babban laifi ne na taka haƙƙin bil'adama muna kira zuwa ga manyan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da gwamnatocin mu na Afirka cewa ya kamata su duba halin da 'yan Afirka mazauna ƙasar Libya suke ciki mu buƙatar mu kawai idan aka kama mutane a tura su zuwa kasashen su na asali cikin mutuntawa daga ƙarshe muna roƙon Allah Ubangiji ya kare mu da kariyarsa amin summa amin sai kuma wasika daga Hambali Sa'adu jikan mai gaskiya daga Arlet a Jamhuriyar Niger wanda yace DW dan Allah ku mika min wasika ta zuwa ga shugaban kasar mu General Abdulrahman Ciani cewa ya kamata ya duba halin da manoma suke ciki musamman na yankunan karkara ganin yadda suke neman samun tallafi daga bangaren gwamnati ko masu hannu da shuni Allah ya sa kira na yaje inda ya kamata amin summa amin Shima Comrade Ilyasu Yakub Digawa daga jihar Bauchi a Najeriya yace DW Hausa yau na shigo filin ne domin na mika sako na zuwa ga shugabannin gwamnatin da ke mulki a kasar mu tarayyar Najeriya kama daga shugaban kasa da gwamnoni da sanatoci da kuma ƴan majalisun tarayya ya kamata su gaggauta duba fannin noma domin takin zamani yayi tsadar da ya kai har ga manoma ba sa iya sayan sa da kuma fannin sufuri domin man fetur yayi tsada ga kuma matsalar tsaro da ya addabe mu ya kamata gwamnati ta gaggauta magance waɗannan matsalolin dake kawo bangaren samar da abinci a Najeriya cikas daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa wannan kira ya isa ga kunnuwan da suka dace mun gode DW Hausa a tashi lafiya sai kuma wasikar Ali sarkin yakin Nima daga birnin Accra a kasar Ghana wanda yace DW Hausa a yayin da ake gwabza yaki a kasashen duniya mu kuwa muna bayan fage muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na nahiyar Afrika da ma duniyar baki daya kuma ya kamata su sani fa yaki ba alkhairi bane kamata yayi ai sulhu domin kawo ƙarshen yakin da ake yi don kuwa yin sulhu ita ce mafi alkhairi sai kuma wasika daga Aliyu Zubairu daga ƴan taki Fizar Zaria jihar Kaduna Najeriya wanda yace assalamu alaikum DW Hausa wannan makon mun zo da sakon jan hankalin al'umma dangane da zubar da shara da muke yi barkatai a ko'ina musamman ma a magudanan ruwa yin hakan zai kawo barazana ga tsaftar muhalli duba da yanayin da za a shiga na damuna yana da kyau mahukunta su sanya idanu don gujewa mummunan ambaliya a birane da karkara Allah Ubangiji ya kara tsare mana rayukan mu a ko'ina sai kuma wasika daga Hadiza Alhaji Bahari daga jihar Damagaram a Jamhuriyar Niger mai cewa assalamu alaikum DW Hausa hakika duniya na fuskantar kalubale masu yawa a yau muna fatan shugabanni da masu ruwa da tsaki za su hada kai domin samar da zaman lafiya da ci gaba ga al'ummomi baki daya Allah ya kawo mana ƙarshen rikice-rikice da matsalolin da suka dabaibaye duniya ya sanya zaman lafiya da walwala su wanzu a ko'ina sai kuma wata wasikar daga mamman Shazali mai nasurwa da kuma Ciro Malana Umara mai nasurwa masu cewa DW Hausa a yau zamu yi kira ne da babban murya zuwa ga mambobin gwamnatin kasar mu Niger kuma kiran a bisa yadda sabon shugaban kasar Benin ya kawo ziyara a cikin kasashen da ke makwabtaka da kasar inda ya fara yada zango a Najeriya ya biyo ta Niger ya kuma sake yada zango a Burkina Faso inda ya jaddada goyen bayan kasar sa wajen kafa kwamitin duba yadda za a bude iyakar da ke tsakanin su da kasar Niger da kuma ƙara jaddada goyen bayansa wajen magance harkar rashin tsaro da ya addabi yankin baki daya hakika wannan shugaban ya ci ajinjina masa akan yadda yake son ya ga alaka ta dawo yadda take a da ta fannin tsaro da kuma harkokin yau da kullum a cikin yankin mun ji dadin hakan da kuma fatan gwamnatocin kasashen da ya ziyarta kamar kasar mu Niger za su yi nazari kan yadda za a maido da dangantakar kasashen kamar yadda take a da fatan mu Allah Ubangiji ya sa wannan ziyara ta kasance alkhairi ga duk fadin kasashen namu baki daya Amin summa amin.
5: Bidin karanjo wasiqunku. Ashirye ke dan yace joku.
4: To madalla da dukkanin sakonnin da kuka aika mana cikin wannan takaitaccen shirin na wasiqun masu sauraro da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi. A kasance lafiya.
3: DW labarun duniya
6: Rundunar sojin Najeriya ta sanar da ceto mutane 360 da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su a kudancin jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. A cikin wata sanarwa rundunar ta ce an gudanar da aikin ceton ne a tsaunukan Mandara, wani yanki da ake kallo a matsayin sansanin mayakan Boko Haram. Daga cikin waɗanda aka ceto har da yara da aka sace daga al'ummomi daban-daban na jihar Borno. Sai dai kakakin rundunar Haruna Sani ya ce jarirai biyu sun rasu sakamakon gajiya da wahalhalun da suka sha a lokacin da suke tsare da kuma kalubalen da ke tattare da yankin tsaunukan ya kara da cewa an kai sauran waɗanda aka ceto zuwa wurare masu tsauro domin samun kulawar lafiya da basu tallafin jin kai majalisar dinkin duniya ta ce rikicin da ya dade yana addabar arewa maso gabashin Najeriya yayi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyin jama'a da muhallansu Isra'ila ta kai harhare a kudancin birnin Beirut na Lebanon duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sabunta kwanaki kadan da suka gabata lamarin da ya janwo mutuwar mutum biyu tare da jikkata wasu da dama gwamnatin Isra'ila ta ce ta kai harin ne a matsayin ramuwar gayya kan harharen da kungiyar Hezbollah ta kai arewacin Isra'ila yayin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya jaddada cewa kasar sa za ta ci gaba da matsalan ba har sai ta tabbatar Hezbollah bata zama barazana ba sai dai Iran ta yi kakkausar suka kan harin tana zargin Amurka da baiwa Isra'ila damar ci gaba da kai harhare a Lebanon duk da kokarin sasanta rikicin kakakin majalisar dokokin Iran Muhammad Bagher Ghalibaf yayi gargadin cewa ci gaba da harin da kuma matakan takunkumin Amurka kan Iran na iya sa sansanonin Amurka da kadarorin Isra'ila a yankin su zama halastattun wuraren mayar da martani wannan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kokarin yarjejeniyar rage tashin hankalin da ke tsakanin Iran da Isra'ila da kuma Hezbollah duk da cewa rikicin na ci gaba da to barazana ga zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce tattaunawar sa da Prime Minister Britania Keir Starmer, shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugabar gwamnatin Jamus Friedrich Merz za ta mayar da hankali kan karin tallafin tsaro ga Ukraine da kuma karfafa kariyar sararin samaniyar Turai. Zelensky ya bayyana cewa dole ne kasashen Turai su kasance cikin duk wata tattaunawar samar da zaman lafiya tare da kasancewa cikin shiri wajen fuskantar barazanar tsaro da ke tattare da yakin da ake yi da Russia. Ya kuma godewa Britania da sauran kawayen Ukraine saboda tallafin da suke bayarwa. Ina mai cewa hakan na taimakawa wajen kare rayukan jama'a da kuma ƙara matsin lamba kan Russia. To yakacin abin da ya sauka kenan kuma haka za mu tattare labaran shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editor da ya tsara shirin Suleiman Babayo da ma sauran abokan aiki. Sunana Khadija Ahmad Rufai. Allah ya sa damu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.